0: Enjoy some morning.
1: Bring the action.
0: Enjoy some morning.
2: Himsog na og wala na ginaatake sa hubak ang anak ni Angelica Pukaw nga si Johnny taga-Lawigan, Mates City, Davao Oriental. Sukad nga kidiyake, vitamins ang ginapainom ni ini.
3: Kuan man gud ni siya magsakit-sakit, hubak kon man tumig hospital, makapaaso mi. Sukad nga gi-vitamins na ko ni siya, giyake na ko. Ini kumagligo akong painom maulian naman siya. Wala na siya kuan na hubaka.
2: Kanang kidiyake vitamins mas epektibo. Dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
4: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Randy Vasquez, taga Talumo, Davao City. Humanikunhod ang iyang blood sugar level.
5: Diabetic ka?
6: Yes.
5: Ilang imong blood sugar?
6: Before, nga ato sa mga 9.
5: Tapos?
6: So, dito sa akong pag-umakon, inunyaga ko na inunyaga ng Serpentina. Nag-atake ko twice a day.
5: Bila kaadlaw ni mo naman tikda, nagbaba imong blood sugar level?
6: After 1 month o ano?
5: Pausa ni mo ang pag-inom sa Serpentina?
6: Empty stomach.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
0: Here we are. Enjoy some morning.
1: Bring the action.
0: Enjoy some morning.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Sa mga tawag doon ay sleep disorder, paminaw, dako nila nga problema ang pagkatulog sa eksaktong oras. Maglisod sila o gabot sa 7-8 ka oras nga pagkatulog. Kay tulog manok in town ang ilang kinatulgan. Gamayng hikas-hikas makamatadayon og malisod maglisod na kinigbalik sa pagkatulog. Hinungdan dili ma-recharge og tarong ang ilang lawas, maong permigaluya, aborido og dali nga masuko. Kasagaran duha ang hinungdan sa sleep disorder mga kababayan. Kini ang insomnia og sleep apnea. Dunay mga tao nga mubo lang ang kinatulgan apan duna usab taas ang kinatulgan. Aron makahinanok sa pagtulog, dako ang mahimo sa pagtumar sa Belonga Gold. Kay ngano, tungod kay pure turmeric ang sulod ni ini nga makawagtang sa insomnia og sleep apnea. Dunay properties nga sagol sa Belonga Gold nga makapalami sa pagkatulog. Iyang wagtangon ang mga hinungdan sa sleep disorder. Busa kong problema nimo ang pagkatulog, himo ang food supplement ang Belonga Gold nga mapalit na karon sa mga butika mga higala. Ang nakanindot pa tungod kay ang uban pa nimong mga ginahambin nga mga balatian mawagtang usab. Ilayo kaniya sa mga bukol-bukol ug batukan niya ang pag-active sa cancer cells. Mahinungdanon usab sa ibang pagpahuway, ipadaplin usa ang mga butang nga makapastress kanimo. Ang sobrang kakapoy o sobrang paghuna-huna, mao'y pipila sa hinungdan nga ano mahimo nga dili makatulog o tarong ang usa ka tawo. Kini ang nasuta sa mga pagtuon sa Philippine Society of Sleep Medicine. Karong panahon na, trabaho sa tawo 24/7 eh. Ilabi na sa mga security guard, mga nagatrabaho sa hospital, call center agent, mga pulis o mga sundalo o uban pa. Mahinungdanon gyud ang eksaktong oras sa pagkatulog tungod samtang naghihinanok kagikan alauna hangtod alas 3 sa kaadlawon. Diha mahitabo ang pag-repair sa imuhang mga nadaot nga internal organs sa imuhang sistema. Daghang hinungdan nga nung madaot ang atong mga internal organs. Hilabi na sa sistema sa atong lifestyle, sa mga ginakaon, ginainom o daghan pang hinungdan. Gawa sa imong pagtumar sa Belonga Gold mga higala. Aron mabalik ang kanhing kalami sa imong pagkatulog, aniya usab ang mga kinahanglan likayan o kinahanglan nga buhato nimo. Pipila sa dapat likayan, mao ang caffeine nga makuha sa energy drinks. Oo, kanang caffeine dili kay sa kape lang na makuha. Soft drinks og kape. Mo nang nagaingon kami nga hangtod upat lang kasasye sa kape. Kopi yaki ba or 3-in-1 kopi ba nga kopi yaki o kanang okira ba? Hangtod lang upat. O kung makaupat ka kakape sa usa ka adlaw, ayaw na gyud og soft drinks or energy drinks ba diha. Maayong himuon ang power nap. Ang pagkatulog sa 20 to 30 minutes. Oh, kung katulogon na ka, dako kaayo ang mahimo aron ma-recharge ang imong lawas o makahuna-huna ka na og tarong. Busa kung do na kay trabaho, basta katulogon na kaayo ka, ayaw og kontra ha. Ang katulogon, mas maayo nga mag-power nap ka aron mas produktibo ka. Kay kung mulabay na ka na, maglisod ka na pod og balik sa pagtulog, di ba? Nakasulay na mo ana katulgon nya gipugnan sa dihang gusto ka na matulog, ayaw na naman matulog ng mata mo. Aron makatulog og tarong, maayong himuon batasanon ang pag-inom og Belonga Gold. Maayo usab kini aron mawagtang ang uban pa nga ginahambin nga mga balatian kay mao man kini usahay ang hinungdan nga dili maayo ang ato ang panghuna-huna, di ba? Mag-alingasa ta, mao nang dili ta makatulog. Sulayi mga higala ha, Belonga Gold.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilainlaing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Gini na lang takot ba? Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
2: The greatest songs of yesteryears and today. On Joy All-Time Favorites in the Morning.

0: tinulogi ang baby o baby soap niya, ang ipalitan. Okay na siya, wala na siya itong murag magsamal-samal.
1: Ang Yaki Baby Soap, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilonga Gold, o tanang produkto sa Yaki, mapalit ka na sa mga butika.
2: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
3: Imperial Appliance Plaza.
4: Appliances pa ang hanap nyo.
3: Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
5: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong malita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release og mukita kapag 1,000 pesos na komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dio Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hanggang Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
6: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
7: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidi Yaki Vitamins.
8: Ako rin, everyday, Kidi Yaki.
9: Me too, Kidi Yaki Vitamins.
6: Yan ang mga batang Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidi Yaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.

0: 102.3
1: Wow, kasweet iti mami ko.
2: Masweet iti si mami ko eh.
1: Bow, nga nambal mo na.
2: Di kay may diabetes siya mo.
1: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
2: Serpentina Plus? Ano na siya?
1: Herbal na siya mo. Makabulig na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
2: Ayo man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitaan kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapad sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
3: Mang, hapit na ang birthday sa itong bunso. Masa may plano na to, Ani?
4: Ugani pang, malichon siguro ta. Pero mag-order na lang ta, Ani, lichon package kay para dili na kamahago magluto kay busy bayat na sa trabaho.
3: Naisikat ka ron nag-offer ang lichon package diri sa Kidapawan ba nga barato ra o legit?
4: Asa man nagapit pang? Ugong sa'y pangalan?
3: Niam's Lichon and Food Packages. Ilang location, Cruising Balindog, pasulod Sun Oil Gasoline Station. Daghan sila gina-offer ng mga lichon packages. Napod sila'y mga belly, bilao packages, food trays, kakanin bilao, kinilong lechon, ug napod sila'y karinderya na nai-display lahi-lahing sudan, taga-adlaw.
4: Ay, oo, kabalo po ana. Kay si Maritelma, dito nag-order ato ni Aging Adlaw. Nakatilaw ko sa ilang mga pagkaon kay nag-invite sila ng utana ko kung asa sila nag-order kay Lamian kaayo.
3: Wala, lagi ko niya mo gidala. Nanasay di ay kailang Maritelma.
4: Alangan pang, sa sobra kalami sa ilang lechon, wala na ko kahinom-nom ni mo.
5: Miam's Lechon and Food Packages. For orders and inquiries, call our text 0909-034-1418.
0: Joy all-time favorites in the morning.
6: Joy!

0: 102.3 Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
1: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, muna siya kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas surminti. Kailang lihok yun ko sa balay ba, makainom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
0: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: Food Incorporated.
1: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na, mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao, pag-abot sa panahon, naagyud na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit po na sa mga butika.

0: Mga higala, kumusta na? Gitumar na ba nimo ang imong anting-anting? Ang imong agimat? Aron kanunay kahimsog? Unsa man na? Ang imong ginamintin nga tambal ba? Ako si Kuya Loy, uban na usab kita aron atong hisgutan ang maayong panglawas kay maura kini ang atong puhunan. Kini ang atong programa kahimsog sa panglawas atong ampingan hatod sa Kanami Marketing. Kinibitaw atong mga ginamintin nga mga tambal mga higala, matawag nato kini nga agimat. Kay kung dili kita makatumar, magluya man kita. Musamot ang atong balatian apan kung makatumar gani, ahimsog kayo. Ing ana good ka importante nga dili kalintan ang mga ginamintin nga mga tambal. Hilabi na kung naigo na gani sa daghang mga balatian. Hasol kayo, gasto kayo. Maulagi nga mintras wala pa maigo sa balatian, ampinga na ang kaugalingon. Pakusgo na ang immune system, pinaagi sa pagkaon sa mga healthy foods. Dunay healthy lifestyle apit na usab diha ang regular nga exercise ug uban pa. Ang kasagarang balatian ron sa mga Pinoy mga higala mao gyud ang high blood pressure ug diabetes. Kasagaran ra ba tungod kini sa pagkaon, dili maayong lifestyle. Ang maong mga komplikasyon o lain-laing mga balatian hilabi na sa itong mga internal organs. Busa mga higala, bisag dili ka pa diabetic unya hinamison ka, ayaw gyud og pagulat nga magka-diabetic ka na. Protektahin na dayon ang imong kaugalingon. Pagtumara sa Serpentina Plus Herbal Capsule, biisip usa ka food supplement bisag once a day lang aron makasiguro ka nga normal ang imong blood sugar level og ang imong nga blood pressure. Kay pinaagi sa pagtumar nimo sa Serpentina Plus Herbal Capsule, kaya niyang sunugon ang imong mga gina-intake nga mga sobra katamis. Pero kung diabetic ka na gani, ayaw gyud og pakawala sa Serpentina Plus Herbal Capsule aron manormalize gyud ang imong blood sugar level. Dunay mga pangutana nga kung unsa ba gyud ang sintomas, sani ubos ra kaayo ang ilang blood sugar level. Sumala sa mga pagtuon, ang tawo makasinati og sobrang paggunod sa iyang blood sugar level, ginatawag kini nga hypoglycemia. Nga ang sintomas niini mao ang pagpanugnaw, sington ang tingkoy og bugnaw sa bang singot, sakit ang ulo, usahay magsuka o ginakulbaan. Kung masanitian gani nimo ang mao mga sintomas, pagpa-check up dayon sa imuhang blood sugar level aron himuon ang eksaktong butang. Halimbawa, nasuta gani nga niubos ra kayo ang imong blood sugar level tungod kay kapin tulo ka bulan na ka nagatumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mas maayo nga minuhosi, kulangi o undangi usa ang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Kung kinahanglan ka mukaon o moinumog tamis, himuon dayon aron mabalik ang normal nga blood sugar level. Ang nakanindot manggod mga higala sa Serpentina Plus Herbal Capsule kay kung normal na gani ang imong blood sugar level, unya muundang ka, dili dayon mabalik ang pagkataas ni ini. Basta ayaw lang pong sobrang kaon o tamis. Kung ang imuhang ginakaon, normal na sa imuha, aw, sigurado gyud nga dili ka na basta-basta musaka. Dili ka pareha sa mga synthetic nga mga tambal nga kung dili gani ka kainom, diha-diha dayon o pagkaugma, sunod adlaw, musaka dayon ang imong blood sugar level kay dili man siya makaproduce o insulin ang imong pancreas. Kining Serpentina Plus makatabang aron madungagan ang supply sa insulin nga maoy responsable sa pagsunog sa atong mga gina-intake ng mga sugar o mga kalanunon. So klaro na to ha, kung niubos gani pag-ayo ang blood sugar level tungod kay kapintulo ka bulan na ka nagatumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, kulangi o undangi usa. Then pagtumar ka, kung nibalik og pagsaka ang imuhang blood sugar level, basta likayilang gyud ang sobra katamis. Mao na perminti gyud namo ginaingon kaninyo nga importante kayo ang monitoring aron makasiguro gyud. Dunay uban magsulti sila nga kabalo ko sa akong gibati, tinuod ka na, apan mas maayo gyud nga makasiguro gyud kita, himuon ang monitoring, okay?
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pagmaintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Sa mga higala, ayaw kalimti. Ampingi kanunay ang imong kaugalingon. Ayaw kalimti ang Serpentina Plus Herbal Capsule. Kung doon na kay ikapangutana, mahimo ka magpadala sa imong mensahe o doon na kay ikasulti. Text lang din sa itong text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Buhay naman namilit na ako, anak kita'y igong oras. Daghang kayong salamat ha. Ugma, mag-uban na usap kita kay atong hisgutan ng maayong panglawas. Kay ang atong lawas sa lagyod ang atong puhunan. Ako si Kuya Loy. Daghang salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.
4: Joy FM. Joy, all-time favorites in the morning. Joy FM.

0: 102.3.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katol-katol sa panit ni Ini.
2: Nakalisting na yun po. Ayun yun ang katol-katol sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingan siya sa nga barkada nga daw aro kuno. Pero yun ko nga, listingan lang na itong Yaki. Kaya nakalisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo din.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
4: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirangki? Isame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and prepaid roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
5: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
6: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
7: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
8: Me too, Kidiyaki Vitamins.
5: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
9: Joy all-time favorites in the morning.
10: Joy!

0: 102.3
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Nauna, lain kay kung gibati mga parte sa kuan ko, lawat maglisod ko paginawa o niya. Murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gyud akong gipaminaw sa akong lawas. So, nakainom ko, gitatry na ako sa tanan ng mga pamilya ngayon anak. Okay, gyud gihapon sila sir, pati papa na ako nga may mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A+ Credit Corporation Cabacan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A+ Credit Corporation Cabacan Branch makit-an kini sa FLAW Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Cabacan, North Cotabato. Tapad sa RCBC og East West Bank ug matawagan sa 0645726151, cellphone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation Cabacan Branch.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantique KCC Building. Dunkin' Donuts, crossing all barracks. Dunkin' Donuts.
1: Mang, hapit na ang birthday sa itong bunso. Masa may plano na to, Ani?
2: Ugani, pang malichon siguro ta. Pero mag-order na lang ta, Ani, lichon package kay para dili na kamahago magluto kay busy bayat na sa trabaho.
1: Naisikat ka ron nag-offer ang lichon package diri sa Kinapawan ba nga barato ra o legit?
2: Asa man ang dapit, pang? Hugong sa'y pangalan?
1: Niam's Lichon and Food Packages. Ilang location, cruising Malindog, pasulod San Oil Gasoline Station. Daghan sila gina-offer ng mga lichon packages. Napod sila'y mga belly, bilao packages, food trays, kakanin bilao, kinilong lechon, kung napod sila'y karinderya na na-display lahi-lahing sudan, tagadlaw.
2: Ay, oo, kabalo po, Ana. Kay si Maritelma, dito nag-order ato ni Aging Adlaw. Nakatilaw ko sa ilang mga pagkaon kay nag-invite sila na utana ko kung asa sila nag-order kay Lamian kaayo.
1: Wala, lagi ko ni mo gidala. Nanasay di ay kailang Maritelma.
2: Alangan pang, sa sobra kalami sa ilang lechon, wala na ko kahinom-nom ni mo.
0: Miam's Lechon and Food Packages. For orders and inquiries, call our text 0909-034-1418.
3: Joy all-time favorites in the morning. Joy, enjoy. 102.3.

0: 102.3.
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Kansa ka ng kuyot.
3: Pero karon?
2: Ya karon. Bukos na siya. Magpapit sa kadlo, isang katulong matulong.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins yan.
1: Iyan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Joy all-time favorites in the morning. Joy!

0: Bishop.
1: Unya, kumusta po?
0: Mura tayo mawala. Mura tayo makuha sa iyo ang mga kuha sa mag-anong sa gawala. Kada pang kuha na po siya, pa, kada hugas na po siya, kana lang akong inikuha sa iya, sabon, kanang bibisok. Bili man ako sa masabunan o glain ko iya, kaya kung sabunan ko na ako sa glain, magkuha na ginoon siya, kana ganin. Kaya naka-unyan mga sa sabon na iya, tapos kung sabunan ko na ako sa glain ng sabon, magkuha na siya, magawas magnoon itong mga butoy-butoy na kapo sa iya, na maglukbog tubig.
1: Uy!
0: No, mawala ko, mamantayan sa iya, ha?
1: So, isa pa sa baby ni mo?
0: Si Anthony.
1: Trania. Asa dapat niya sa Ligos?
0: Green sa Puro Kalisay, Tiago, Ligos City.
1: Lin, salamat kay Lin, ha?
0: Oh, sige, salamat ko.
1: Okay, bye. Thank you, bye.
0: Bye.
2: Oo. Welcome to Mami Joy, si Janilyn Traya, taga Kiyagot, Ligos City, ang panitsayang anak, hapsay na, nindot na, tungod kayang gisabunan sa Yaki Baby Soap. Wala na kita igong oras atong tulumanon yaman ang kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigimas mas epektibo mga produkto. Ako si Kuya Loy.
3: Ako po si Mami Joy. Maraming salamat po sa inyo. At laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

0: mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
1: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
2: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
3: Me too, Kidiyaki Vitamins.
0: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
4: May banta ng El Nino pero tag-ulan na ayon sa PAGASA. At pabago-bago ang panahon. Sa ganitong sitwasyon, dapat mas maging maingat sa iyong kalusugan dahil maraming dala na iba't ibang mga karamdaman. Nariyan ang banta ng dengue, waterborne diseases, leptospirosis, influenza-like illnesses na may dalang ubo, sipon, problema sa baga at iba pa. Lagnat ang kadalasang sintomas ng mga karamdamang ito dahil may infeksyon na nagre-react ang immune system. Para malabanan ang naturang mga karamdaman, palakasin ang immune system. Mahalaga ang a balanced meal na mayaman sa antioxidant, vitamins tulad ng beta-carotene, vitamin C at vitamin E. Kumain ng dark green, red, yellow at orange na mga prutas at gulay. Mahalaga din ang personal hygiene kaya dapat laging maglinis ng kamay. Siguraduhin malinis ang kapaligiran. Ito ang inyong Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
5: Ang paalaalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.

0: For your greetings and song requests, call or text 0991-601-9581. The station with more music variety. 102.3
1: Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga muka sa iyang kamot.
2: Katul kay Kuya sa ara nang nanabak na saging manggut mi nya mahayo to siya rin. Ako ganing mahikap og gahi, mubalik ko katul. Ako mangigago ba nagbahin mangguna sila og yaki sa kabotilya. Ilang ito nga din kung ko may baho sa yaki. Nga simhuta ko di ko humot kayo di ako din gitisingan. Nya ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragbugnaw. Huwag ako'y tumunga tambalan ako akong kamot. Mamang yun na ayaw.
1: Yan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Imperial Appliance Plaza.
4: Appliances ba ang hanap nyo?
3: Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.

0: 102.3.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tuwi, painom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagboundary ba? Okay. Yan ha, loko kong mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality and affordable roofs.
4: It's Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services' first anniversary. So expect plenty of freebies and exciting prizes if you purchase from September 28 to October 5, 2026.
5: Ma'am, apit na ang birthday sa itong bunso. Masa may plano na to, Ani?
6: Ugani pang malichon siguro ta. Pero mag-order na lang ta, Ani, lichon package kay para dili na kamahago magluto kay busy bayat na sa trabaho.
5: Naisikat ka ron nag-offer ang lichon package diri sa kinapawan ba nga barato ra o legit?
6: Asa man nagapit pang? Kung sa'y pangalan?
5: Niam's Lichon and Food Packages. Ilang location, Cruising Malindog, pasulod Sun Oil Gasoline Station. Daghan sila gina-offer ng mga lichon packages. Napod sila'y mga belly, bilao packages, food trays, kakanin bilao, kinilong lechon, ug naapod sila'y karinderya na nai-display lahi-lahing sudan, tagadlaw.
6: Ay, oo, kabalo po, Ana. Kay si Maritel ba, dito nag-order ato ni Aging Adlaw. Nakatilaw ko sa ilang mga pagkaon kay nag-invite sila na utana ko kung asa sila nag-order kay Lamian kaayo.
5: Wala, lagi ko ni mo gidala. Nangasay di ay kailang Maritel ma.
6: Alangan pang, sa sobra kalami sa ilang lechon, wala na ko kahilumnum ni mo.
7: Miam's Lechon and Food Packages. For orders and inquiries, call our text 0909-034-1418.

0: Nawagtang ang daghang pimples og nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
1: Nabistingan dyan ako. Kanang kwan mo ito kuya, nagpapalit ko kung bana o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. Hoy akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Ini ka man yung kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City, Frantic KCC Building. Dunkin' Donuts, crossing all barracks. Dunkin' Donuts.
1: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatomar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Oh, tinuon siya. Nagpasalamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil yung Yaki ipainom. Magawasan rin dito. Mura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Kailangan mo ba ng dekalidad na pag-iimprenta, mga gamit sa paaralan at mga mahahalagang gamit sa opisina? Huwag nang mangamba dahil andito na ang Sir Thomas Prince School and Office Supplies. Services offered: blue printing, digital blue printing, document printing, large-scale photocopy, large-scale scanning, white printing, ID lamination, photocopy, scanning, and engineering supplies. Sila ay matatagpuan sa Joselina Building, Dato Ingcal Street, Kinapawan City. Pwede silang tawagan sa cellphone number 0909-405-1362. Sir Thomas Prince School and Office Supplies, where everything you need is right here.
1: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
4: Yung akong bana, nagtugo ang pigsa, nagsigi siya o inom o ganti ba yung pig, sakit man ang gahapon daw, nagahubag bumayo. Kanya, nagkuha siya koton, yung gi, butangan o iuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagkahuman niya butang, nawala-wala ang sakit. Mato, gipadayon niya, abdan o mga isa kasimana, naulian dyan.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

0: Na anapodda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom naa na yung mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amoa. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naa na ta karon bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa pangit ni ini.
2: Nakalisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa pangit akong bata, labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan, ay nagtubo nga magliki-liki ang pangit. Gani, gingan siya sa nga barkada nga daw aro kuno, pero ingko nga listingan lang natog Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man, mutag itistingan ako. Salamat, kinaayo
1: din. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitaan kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapad sa RCBC o East-West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
4: Mang, hapit na ang birthday sa itong bunso. Masa may plano na to, Ani?
5: Ugani pang, malichon siguro ta. Pero mag-order na lang ta, Ani, lichon package kay para dili na kamahago magluto kay busy bayat na sa trabaho.
4: Naisikat ka ron nag-offer ang lichon package diri sa Kidapawan ba nga barato ra o legit? Niam's Lechon and Food Packages. Ilang location, Cruising Malindog, pasulod San Oil Gasoline Station. Daghan sila gina-offer ng mga lechon packages. Napod sila'y mga belly, bilao packages, food trays, kakanin bilao, kinilong lechon, ug napod sila'y karinderya na nai-display lahi-lahing sudan, tagadlaw.
5: Ay, oo, kabalo po, Ana. Kay si Maritel ba, dito nag-order ato ni Aging Adlaw. Nakatilaw ko sa ilang mga pagkaon kay nag-invite sila ng utana ko kung asa sila nag-order kay Lamian Kaayo.
4: Wala, lagi ko ni mo gidala. Nangasay.

0: Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Elementary pa lang na.
2: No me conociste nunca de...
3: Udto na Joy! Udto na Joy!
4: Joy
3: This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

0: 102.3.
1: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya mang good mo, ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ng inyo ha, huna-huna na na.
3: O saan ipatik mo sa iya ha?
2: Ganado, niya pag kauman, dito, tingala na ginyo, ito naman, murag nalai naman ni mong kuhan ron, pang, kayo murag, agresibo na ba, kung saan ginatik ni mo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagaan naman ako siya nga, kanitili walang ditiktuan ni Trey, pag-condition ni Salah. Was pre. Alay siya, siya na nang tingin ko ganado pre, tingin ni pre kay muna ako usahay magamit kay labi na ka nang maglalis usahay ang kabalo ba yata sa itong misis na usahay matingala naman naman siguro ipalabi ni tawala niya hindi naman ka hindi naman ta inabuto niya igaw na maghikap o ya kaya pagkabuntag yan to ala ko na ara tayo siya ka pre salamat kay pre ako kayong pasalamat imarin mo yan nadiligan ng bulat ba.
0: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
4: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
5: Sulat sa Kapobrehon. Dear Tatay, paliugin tangon ko og padala og brief. Kaya ako ang brief. Buslot na. Nitubag ang tatay.
6: Dear Ana, agwantahan na lang ang buslot ni mga brief. Ako gani, gastil na lang.
7: Basta Joy, enjoy!
4: Joy FM!
8: Ganahan ka?
9: GSIS og SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitaan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City ug matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
10: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
11: Elementary pa lang na.
12: No me conociste nunca de...
4: Unto na Joy! Unto na Joy!

0: Dako ang pasalamat ni Janine Caballero, taga-kagawasan Pagadian City sa Yaki Herbal Capsule, tungod dali nawala ang hupong sa iyang tiil. Karon himsog na usab siya.
1: Tukar ginapukitim, hupong ginapong tiil, probita po ginang dire-direhon. Ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then pag try na kinom ato, Yaki na Herbal Capsule, meron tululak capsule, siya muraganahan man po, ni murag permabita po mag-iihi. So, ako siyang i-continue sa karon. Then, wala na po siya mo kuan, wala na siya mo hupong.
0: Yan ang Yaka Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Kalipay og dako ni Connie Sending, taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
2: Anang, talagang kusong titikong kasing kasi, lumukurog na ko, di ko kasabot. Nitikong ka ng Yaki, ning okay na makmaminaw. Munang karoon, wala mo kong nagpawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil at Yaki Herbal Capsule, mga higala. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel, your home away from home.

0: 92.3 Joy FM. Basta Joy. And Joy. And Joy. 102.3 Joy FM.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Payong adlaw kaninyong tanan, ania na usab si Mami Joy, makikuban kaninyo sa atong tulumanon yaman ng kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil o sa Kinika Alternative Drug o Medicine. O kiniusab Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap o ang Yaki Herbal Capsule, mga higala, unta nakasuway na mo sa maong mga produkto. Kay tungod kining Yaki Products, mas epektibo dapat masulayan ninyo. Ang Yaki Herbal Capsule, dako kaayo ang matabang sa mga taong nakasinati o constipation o kanangina tubul. Tabi sa mga nagakaon. Tungod ang mga sagol sa Yaki Herbal Capsule, mga higala, nga herbal plants, kargado ka na sa fiber, maong makatabang sa digestive system o kining atong pantunaw. Ang chronic constipation nga ginatawag, nagapakita ka na sa mga sintomas sama sa gahi o bukol-bukol nga hugaw. Kanang inigawas, murag hugaw sa kanding. Kakita mo, ana. Murag nakabara sa gawasanan sa ato ang hugaw. Kanang imong pamati, murag naapay nagapabilin. Maunga magsigi taog utong aron igawas, apan wala na di ay mugawas. Murag ginaatik lang ta. In ana na, basta kanang may diferensya ang ato ang pagpagawa sa hugaw. Daghan kini hinungdan, pwedeng may nibara sa colon o rectum tungod sa colon, rectal o abdominal cancer, anal fissure o punit sa lining, gisi ba nga lining sa imuhang lower rectum. Ang ibang sanhi ng chronic constipation ay neurological problems tulad ng multiple sclerosis, Parkinson's disease, spinal cord injury o kaning stroke, mga higala. O di ba? Kana gihimo gyud namo ang research aron makahatag kami og eksaktong impormasyon para sa inyo. Pwede gihapon kini nga maggikan sa pelvic muscles nga mahina o di kayay naninigas kaya hindi makalabas ang dumi. May mga sakit na nagdudulot ng chronic constipation. Halimbawa nito ay kaning diabetes at overactive o underactive thyroid. Dala din ito ng pagbubuntis, pagiging matanda na, may edad na. Isip usa ka babae na mag-utong, inilabi na ka ng mga anak, kulang sa pag-inom og tubig, exercise og ingon man kaning fiber, og ang paggamit og sedatives, narcotics o gamot sa high blood pressure. Daghan kaayong hinungdan ka na, mga higala. Mauna nga, ginaauhag na mo ka mo nga, ayaw gayud pagkalimot pag-inom aning Yaki Herbal Capsule. Kay kaninga food supplement, mutunaw anang atong mga nahisgutan. Mauna nga, dili gyud ta makaranas aning nga mga sakit nga atong nahisgutan kung kita kanunay nga nagainom og Yaki Herbal Capsule. Sa kadugayon, pwedeng magkaalmoranas ka, anal fissure, fecal impaction o kaha, hugaw nga nibara sa tinae o rectal prolapse, pag-usli, mga higala, og kanang bituka sa anos, kanang mugawas ang tinae ba sa lubot. Muna yung mga delikado na kaayo. So, mauna nga, iniglisod mo malibang, ana, diretso na lang gud nato, kanang mga tao nga dili maglibang adlaw-adlaw, kana, dako na kaayna og diferensya. Dapat mahadlok na mo ni ana, mga higala. Kay ang tao nga normal kaayo, dapat katulo sa usa ka adlaw, ang uban ani, kaupat pa, kalima. Mauna ang buot ipasabot ka ng ilahang mga tinae, walay mga bara-bara sa sulod. Kay kanap itong colon cancer, mga higala, mauman ang usahay inig mabuslot na ang tinae. Ang uban, naghinahinay na ugawas dito sa lawas, naghalo na. Mauna nga, matingala ka na lang, dili na nagayod, nagadugay. Tungod kay mapoison naman to sa hugaw nga nagasagol na sa lawas. Doon ay taas na antioxidant properties o makatabang aron monindot ang pagtrabaho sa digestive system. Mauka na ang nakanindot sa Yaki Herbal Capsule. Kini ang hinungdan nga no nga buot na mo nga kamo masulayan ninyo ang pag-maintain o Yaki Herbal Capsule kay makaayo good gini sa ato ang panglawas. Kalipay og dako ni Connie Sending taga Dansolihon, Cagayan de Oro City kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
3: Anang mo talit sa kusong titikong kasing kasi lumukurog na ko di ko kasabot. Miti ko kanang Yaki ning okay na makumina. Munang karuan lang wala mo kong nagpawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
2: Ayan mga kababayan, sana nakinabang po kayo sa 5 minuto nating pagsasama-sama para alamin kung paano po natin mapapangalagaan ang ating kalusugan. Hinaot pa unta nga nakahatag kami og maayong informasyon sa inyo ha. Kung aduna kamoy gustong i-text sa amo mga pangutana o di ba ka mga kasinatian ninyo sa ato ang mga produkto, i-text lamang ka na dito sa 0928-6767031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
5: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
5: Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Apat na minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Mainit po ang hapon namin dito sa Kidapawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? O ingon man ang kinatibuk ang Misamis Occidental, pinaagi sa 87.7 Joy FM diha sa Pangil Bay. Assalamualaikum sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. O ingon man sa ato ang mga ka-joiners nga nagasunod sa 99.7 Chat Radio sa Dipolog City. Kaaba nato dito si Sir Joel Elio o sa ihang mga kaubanan. O ingon man ang 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. O siyempre ang kinatibungang probinsya sa Davao Oriental, ang mga nagalanog-lanog nga 105.7 Joy FM o ang 102.3 of course. Dito na nukad si Mami sa North Cotabato. Salamat kaayo sa nang mga naka-live karon. Pwede na mo magpadala sa inyohang message, sa inyohang greetings, magpagawa sa inyohang gibati, comment unya sa ato ang letter sender. Welcome po kana mga ka-joiners, ha? O ganiining orasa, sana ang lahat ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Ito na po ang ating programang Dear Mommy Joy ngayong unang araw po ng Oktubre. At para po sa lahat na may mga kaarawan ngayon, happy birthday po sa inyo. And happy anniversary po sa lahat ng may mga anibersaryo. Naka-live streaming na naman po tayo mga ka-joiners. Karamihan po sa inyo ay nasa cellphone na po nakikinig ng radyo, nanonood. Oo, sa mga padayon nga nagagamit og mga transistor radio, oo, sa manang inuhang ginapatugtog diha. Sige, welcome tang tanan mga ka-joiners. Og sa mga mami, unta nakapagkidi yaki vitamins na po si baby. Ito na po ang unang awitin mga ka-joiners para po sa ating lahat. Ngayong nandito ka na,

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: 11 minutes ang mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon, unang bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Thank you for watching, Nicole Paramaanan. Good afternoon, Mommy. Pa-shoutout ko kay Jonelle. Nasa Malaysia ngayon, watching from Midsaya. And also from Maria Matukol, request ko og song, Dito Na Lang. Sana ma-play, Mommy, habang ako'y nag-duyan-duyan. Nagre-relax lalo na't may problema pa rin. Normal lang yun ng problema, Day. Huwag mo masyadong isipin yan. And also, Maris Franciscate, thank you for watching. Yusra Lamada Olympia Inn. Shout out po, Mommy, sa Family Lamada Olympia Inn dyan sa Kitulaan. And also, greet daw niya si Rod J. Pagsipo nga naminaw dere sa imuhang programa, ingon ni Maria Matukol. CJ Magantaw, shout out sa Magantaw family from Caraga, Davao Oriental. Salamat po. And also from Daniel Kasumpo, shout out Mami sa Barangay San Isidro, Mami. Mac Josfia, Hilario Mercado. Maayong hapon, Mami Jo, shout out po from Lower Ladingan. Jellyanne Jomabok Tanding, good afternoon, Mami. Paki-shoutout ko sa Tanding family o Masangay family from Davao. Anak Timbang Kaya, hello po, Mami. Paki-shoutout kay Wenny Tuyungan. Greetings coming from Anak Timbang Kaya from Baganga siguro ni. Alan Bilungan, good PA, Mami. Paki-shoutout lang, watching from Dungguan, Dato Montawal. And from Halya Imam Iman, Mami, shout out lang dito kila Hania at by Ali na nahikinig. Thanks, Mami, from Halya Iman ng Marbel Matalam. And Nora Langkuwas Mumalayag, good afternoon, Mami. Shout out my family dyan sa Barangay Kigan, South Upi. Sa mga Langkuwas and Bumalayag family, shout out from Mama Nora Langkuwas ng Saudi Arabia. And Leah, maayong hapon, Mami. Request kog song, Pasulyap-sulyap, lalaki version, Mami. And also from, ayun na yun. Ang mga naunang nakapagpadala po ng message po sa atin. Maraming salamat po sa inyo mga ka-joiners. At dumako naman po tayo dito sa ating letter sender. Matod na si ang letter, Dear Mommy Joy. Magandang hapon po, Mommy. At sa lahat po ng sumusubaybay sa Dear Mommy Joy. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Janella. Ella po ang aking nickname. May asawa na po ako. At kasalukuyang buntis. Maituturing kong aksidente yung aking pag-aasawa sa asawa ko. Dahil sa hirap na naranasan ko nung ginusto niya ako, hindi ko na po siya kinilala pa.

Nakala ko ikamatay ko na. Medyo marahas kasi. Hindi siya gentle. Kung hindi ko pa sinabi na first time ko to. Hindi pa siya titigil. Nagka-phobia ako that night. Wala akong naramdamang nagpasaya sa akin. Nasaktan ako. Kaya sa lahat ng mga pagkakataon na inaangkin niya ako, dala ko ang matinding takot. Pero nung pinakiusapan ko siya na maging gentle naman, unti-unti kong nararamdaman. Kapag ka inaangkin niya ako, pinilit ko na matutunan ko siyang mahalin. Hanggang sa dumating po sa puntong nabuntis na po ako. Apat na buwan ang tinadala ko noon. Nagre-reklamo na siya. Kasi hindi na ako pumapayag. Natatakot ako dahil apat na buwan na ang tiyan ko. At doon nag-umpisa na madalas nagagalit siya sa akin. Iniiwanan niya ako sa bahay mag-isa. May negosyo kasi yung mga parents nila sa siyudad. Bihira lang umuwi sa probinsya. Doon naman kami narihan sa probinsya dahil nasa farm po kami. At siya ang pinagkatiwalaan sa farm ng pamilya. Halos gabi-gabi. Late na siya kung umuwi. Umiiyak ako. Yung mga katulong kasi umuwi pagkatapos ng hapunan. Kaya madalas nag-iisa po ako. Sinasabi niya sa akin, wala akong kwenta sa kama. Wala akong alam. Hindi ko daw alam kung paano magpasaya ng asawa. Paano naman kasi? Inumpisa niya ako sa takot. At napakarahas naman niya. Tuwing pinakikialaman niya ako. At ngayon nabuntis ako. Ang totoo niyan, malapit na ako manganak. By November 3rd week, panganganak na po ako. Pero kahit minsan hindi ko masabi na naging masaya ako, Mami. Madalas nag-iisa. Hindi ko alam kung paglabas ng anak ko anong itsura nito. Ipinaglihi ko sa sama ng loob. Hanggang sa ngayon, malapit na siya lumabas. Hindi ko masabi kung kailan ako naging masaya. Nung minsan lasing na umuwi, iba ang amoy niya. Alam ko, tuwing nasa labas siya, nang bababae, at minsan muntik-muntikan na niya akong masampal. Dahil sa nagtanong lang ako, nagalit po siya.

Masakit lang isipin dahil gusto kong maging masaya. Pero hindi ko magawa. At ngayon nararamdaman ko nang nare-reject na po niya ako. Minsan gusto kong umuwi sa mga magulang ko. Pero nagkukunwari kasi ako na masarap ang buhay ko. Na masaya ako. Ayokong malaman ito ng pamilya ko. Na nagdurusa ako sa piling ng asawa ko. Ay kaya kasi sila sa buhay. Akala ko, yun ang magpapaligaya sa akin. Kapag ka napangasawa ko siya, hindi ko naman akalain na ganun lang ako pala sa kanya. Para usan, hindi ko talaga maramdaman na mayroon siyang pagmamahal. Naguguluhan ako ngayon, Mami. Wala akong mapagsusumbungan. Bata pa ako. At iniisip ko na pagkapanganak ko, gusto kong iwan siya. Pero paano naman ang anak ko? Kaya isang araw, naglakas loob akong kausapin siya. Tingin ko kasi, kondisyon siya. Kasi niyaya akong mag-grocery. Niyaya niya akong mamili ng gamit ng bata. Kaya sabi ko sa sarili ko, gusto kong sumantalahin ang pagkakataon para sabihin sa kanya yung aking naramdaman. Nabili ko yung lahat ng kailangan ko. Pag-uwi namin sa bahay, binigyan niya ako ng pera. At nagbilin siya sa driver na baka manganak ako nang wala siya. May pera ako at yung driver ang magdadala sa akin sa ospital. Nagtanong ako sa kanya kung bakit ipinagbilin niya ako. Ang sabi niya, may lakad daw siya. At hindi niya alam kung ilang araw bago siya makabalik. Nagpaligpit siya ng mga gamit sa katulong. At tiningnan ko yung mga dinalan niya. Wala naman siyang dinalang damit na mga pang-formal. Karamihan shorts, t-shirt. Alam mo yung parang beach ang pupuntahan. Kaya nung paalis na siya, hinawakan ko po siya, Mami. Tinanong ko siya kung saan ba talaga siya pupunta. Sabi ko sa kanya, takot ako na manganak na wala siya. Pero sinagot niya ako na kahit na nandyan naman daw siya, wala naman daw siyang magagawa. Kasi nga, hindi siya doktor. May pera naman daw ako at may driver, may katulong, may mga gamit na. Ganon lang niya tiningnan ang sitwasyon. May hindi lang man niya inisip kung mapaano ako at kung ano ang maaari kong maramdaman
sa mga ginagawa niya. Nakaalis na siya, Mami. At yun nga sabi niya, di niya alam kung hanggang kailan siya magkakabalik. Iniisip ko po ngayon na umuwi na lang muna sa mga magulang ko at sabihin sa kanila ang totoong kalagayan ko. Iniisip ko kasi baka may mangyari sa akin. Hindi lang man malaman ng aking pamilya. Pero may mga pag-aalinlangan po ako na baka ikagalit po niya ito sa akin. Kaya sabi ko, susulat po ako sa inyo. Ihingi po ako ng tulong, magpa-advise. Kung ano ba ang dapat kong gawin. Nakakapagod naman po kasi, Mami. Siya na lang ang lagi kong inuunawa. Kahit gaano kasakit, tinitiis ko. Alam kong niloloko niya ako. Gusto kong isipin kung ano ang dahilan. Pero nasabi naman din kasi niya sa akin na hindi ako marunong magpasaya ng asawa. Dahil po sa kalagayan ko ngayon, kaya hirap na hirap po ako magdesisyon. Kaya Mami, payuhan mo po ako kung ano po ang dapat kong gawin. Sa ngayon po, mas malaki po talaga sa puso ko yung umuwi muna sa mga magulang ko. Sana mapayuhan mo po ako, Mami. Maraming salamat po. At hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang, Janela.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Aray, umatake na naman ang rayuma ko. Ang hirap talagang kumilos.
3: Dumagdag pa tong sakit ng katawan, pati pagbangon. Ang hirap.
2: Pati tuhod ko masakit. Gusto ko lang namang makakilos ng maayos.
4: Kung ganito rin ang reklamo mo, kilalanin ang Belonga Gold. May luyang dilaw o curcumalonga at vitamin C. Madaling idagdag sa iyong daily wellness routine. Belonga Gold, luyang dilaw plus vitamin C, gawing bahagi ng iyong everyday wellness.
5: Yan ang Belonga Gold, mga higala, no? So layi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Minutes na po mga ka-joiners. Makaraan ang alauna ng hapon. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Ayan. So, thank you for watching. At tapos na itong kay Nicole para maanan, no? Shout out daw kay Jonel. Gusto ko lang magpasalamat mga ka-joiners sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay po sa ating programang Dear Mommy Joy. At pakipakinggan din po ninyo yung umaga nating programa, Tinig ng Bayan, alas 5 hanggang alas 6 at alas 6 hanggang alas 7 and 7 to 7.30 po ang balita alas 7. At sa lahat po ng patuloy na tumatangkilik ng mga produktong Yaki, maraming salamat po sa inyo. Salamat kaayo sa inyong mga pagsalig, sama sa akong ginaingon, ayaw mo pag-antos sa inyong rayoma o arthritis. Ayaw ninyo hulatang mag-extension ang inyong mga siko, mga tudlo, mga tiil. Solusyon ni Dayon kanang inyohang rayoma. Inuman na ninyo og Bilongga Gold. Kung dili na mo katindog ng hubag na, dili na kalakaw, duha sa buntag, duha sa udto, duha sa gabi. Unya, kung mukaon manggani imo og bawal, inuman ninyo daan. Nganong hulaton pa man ninyo nga magsakit, nga pwede man ka na mapugngan, ha? Sulay ka na ninyo. Kay kanang Bilongga Gold, dili lamang sa rayuma siya maayo, magpatunaw po na og mga bukol-bukol og ingon man magapaayo sa mga sakit sa kalawasan. Bilongga Gold po, timan ininyo mga ka-joiners. Mapalit ninyo sa mga butika, pwede po orderon ka na sa Shopee. So, sa ato ang mga mami, ang Kidiyaki Vitamins. Kung gusto po ninyo nga maprotektahan permi ang inyong kidney, dili mo ma-prone sa UTI, na atay Yaki Herbal Capsule. Dugay na kaayo na mag 18 years na ang ato ang mga produkto mga ka-joiners, kana mga tao nga dugay na nagagamit ana. Daho kaayo ang ilang mga pagsalig tungod kay nakatabang gayod ka na sa ilaha. Oh. So, kompleto ato ang kape. Ang ato ang sabon, tulo lang jud na siya kaklase. Para sa bata, para sa sensitive skin, o ingon man kung gusto ninyo nga paspas nga magputi mo, na atay Hermosa. And ana lang na siya, no? Wala na to, ginabalhin-balhin ang ato ang mga sabon kay kabalutang makatabang na nakaayo sa inyo, ha? O siyempre, katong padayon nga nagagamit sa ganado capsule. Salamat kaayo sa inyong mga message o permi na mo na mabasa o padayon ang among mga pagpasalamat sa inyo. Salamat gyud kaayo nga natabangan kamo sa mga produkto sa Yaki. Bisan asa mo mga ka-joiners, pwede ninyo mapalit ang ato ang produkto o ilabi na kay ma-order pod na sa Shopee. So dili na mo magka-problema kung tamaron mo mangita. Matama ron na mo mangita og produkto sa mga butika, pwede ninyong i-order lang kana sa Shopee. Salamat kaayo sa inyong pagsalig og permi kami nagapanginaot nga matabangan kamo, makapahulay kamo sa inyong mga balatian pinaagi sa ato ang mga produkto. Balikan na po natin ang ating letter sender si Janela. Magandang hapon sa iyo Janela, maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kasaysayan. Alam mo, ang hirap ng kalagayan mo. Mahirap po talaga na papatol ka sa isang lalaki dahil gusto mo lang na guminhawa, magkaroon ng magandang buhay dahil mapera sila, mayaman sila. Kaya hindi mo na inisip at hindi mo na kinilala, sabi mo, yung napangasawa mo. At mabilisan na basta makasal, okay na sa'yo. Dahil sa paghahangad mo ng magandang buhay. Minsan, yan talaga ang malaking pagkakamali ng isang tao, mababae man o lalaki. Maganda lang kasi yan sa paningin mo. Hindi mo alam pag nasa sitwasyon ka na kung ikaliligaya mo ba. Kasi pag medyo matagal ka na sa tao, hindi na rin sila magiging masaya. Kung palamunin ka na lang, wala kang tulong, wala kang ambag. At sabi mo nga, parang ginawa ka na lang na libangan ng asawa mo. Hindi naman siya concerned sa kalagayan mo, sa sitwasyon mo. Para bang ambot, o unsay gi-apaspot niya sa imuha, imuhang pagkababae, ang imuhang kagwapa, ana-ana siya. Lisod kaayo kung mauna ang ato apong apson. Bisag unsa pa na kagwapa, unsa pa na kagwapo, pag imuha na na, wala na yung mga excitement na mga nararamdaman mo nung hindi pa kayo at hanggang sa maging kayo pagbago pa. Pagkatagalan na, maging used ka na sa itsura ana, parang napaka-ordinary na lang. Mauna nga, gikinahanglan yun nato nga mag-una-una. Kailangan po natin mag-isip ng mabuti. Kilalanin yung taong gusto nating makasama. Minsan nga, kahit na kinilala mo na, hindi mo naman talaga makikita yung buong-buong pagkataon niyan eh. Hanggat hindi mo yan nakasamang matulog, makatabi, makasamang kumain, ng araw-araw, hindi mo talaga malalaman kung sino talaga siya, kung ano talaga ang pagkataon niya. Yan ang napakahirap. Kaya para sa akin, alam nyo, yung marriage, parang sugal din yan eh. Hindi mo alam along the way kung ano ang mangyayari. Hindi mo alam kung ano ang magiging future mo. Kaya napakahalaga sa isang babae na hindi tayo yung taong bahay. Dapat marunong din tayo maghanap buhay. Ang hirap-hirap kaya kung palamunin lang tayo, taong bahay lang tayo. Minsan nakapangliliit din kasi yan eh. Pero kapag ka mayroon kang sariling income, kumikita ka rin, hindi ka mabasta-bastang apihin ng asawa mo. Kasi alam niya, you can always stand with your own feet. Mabubuhay ka ng kahit walang asawa. Pero kay kung nakikita ng lalaki yan, na magsigi ka gapang, nagakrol ka paadto sa iyaha tungod kay dili ka makabarog para sa imong kaugalingon, muna, luoy ka ayo ta ana, daog-daogon ka lang. Pero kung makita nila na ligon ka, you are strong enough para ilaban ang buhay, maghuna-huna pod na sila. So, for now, Janela, dapat isipin mo ang sarili mo. Kung nakikita mo sa asawa mo na binabaliwala ka, para ano na mayroon kang siya? Diba? Bibigyan ka lang ng pera, ipagbibilin ka lang sa driver, tapos siya mag-hangout kung kinsa-kinsa ang iyang mga kauban. Maragin, ana. So, wala kang maaasahan sa kanya. Ngayon pa lang. So huwag mo nang ipagpilitan ang sarili mo. Tama yung iniisip mo. Kahit gaano kahirap ang mga magulang natin, hindi naman nila tayo pababayaan. Kahit na gaano kahirap, pero nakikita mo, buhay pa rin. So kumakain pa rin. Hindi naman pinapabayaan ng Panginoon. Ibinibigay na pa rin kung ano yung kailangan. Kaya kung ako ikaw, bakit ka magdurusa na naiiwan sa bahay mag-isa kapag ka-umuwi na ang mga katulong? Umuwi ka sa mga magulang mo. At kung pupunta man siya para hanapin ka, mag-reason out ka na dito muna ako sa mga magulang ko. Ayokong mag-isa. Baka dumating yung araw ng aking panganganak, gusto kong makapili ang mga magulang ko. Dahil pagod na akong mag-isa sa bahay. Ganon lang yun. Huwag ka nang makipagtalo. Wala nang maraming salita. for now, dahil wala siya, you have all the reasons to go back to your parents. Kasi pinabayaan ka. I-text mo siya. Sabihin mo sa kanya, bilang respeto, na pagtawagan mo na lang yung mga katulong na bantayan ng bahay. Uuwi muna ako sa mga magulang ko kasi ayoko mag-isa, natatakot ako. Ganun lang yun. Pack up your things, pahatid ka doon sa mga magulang mo. Hayaan mo pagdating niya, kung hahanapin ka niya, manindigan ka pa rin na dito muna ako sa mga parents ko hanggang sa makapanganak ako. Kasi lagi kang busy, lagi kang wala sa bahay, takot akong mag-isa, lalo na't always na lang sa gabi yung nag-iisa ka. Okay lang pag-araw may mga katulong na kasama mo, pero paggabi, pag nag-uwian ang mga yon. So yun pa rin ang rason mo, hindi ka naman bata para kargahin at itakbo. Kailangan mo na rin na maging matapang. Kailangan mo na rin na protektahan ang sarili mo. Kasi pagkapanganak mo, that would be another story. Mas magiging may lugar ka na, di ba? Kapag nakalabas na ang baby mo. At alam kong matutuwa ang mga parents mo. Magiging kaaliwa nila ang bata. Pwedeng hindi ka na bumalik doon kung hindi mo feel na you are being loved. Diba? Para ano? Magpakalakas ka o maghanap kag trabaho. Maanak pa ng trabaho. Bata ka pa, sabi mo. Huwag mong ipilit ang sarili mo nang dahil lang sa nakatira ka sa magandang bahay, na masarap ang kinakain mo. Hindi ka naman din, mawawalan ka naman din ng ganang kumain kahit gaano kasarap. Kung ganyang parang tau-tauhan ka na lang sa bahay, di ba? Walang nagmamahal sa'yo. Wala kang kausap, di ba? Okay lang, nagkamali ka. Pero lahat ng mga pagkakamali ay pwede namang ituwid. Hindi pa naman huli ang lahat para sa'yo. Yan talaga ang maipapayo ko sa'yo. Bakit ka mananatili sa bahay na walang mga taong nagmamahal sa'yo? Umuwi ka na sa mga magulang mo. O magbarug ka nga ligon. Magpakatibay ka. Para protektahan ang sarili mo at magiging anak mo. Paglabas niyan. Hayaan mo na yung ama ng anak mo. Kung tutulungan ka ba o hindi. Di naman kailangan hingiin yun eh. Alam niya kung ano ang kanyang responsibilidad sa'yo. Yun talaga ang gagawin ko kung ako ikaw. Hindi mo naman sinasabing hihiwalayan mo siya, di ba? Hahanapin mo lang naman muna ang sarili mo. Para at least alam mo kung saan mo gustong manatili. Yan ang maipapayo ko sa'yo, Janella. Sana magawa mo kung ano ang tama para sa sarili mo. Hirap na hirap ka na. Parang pinaparusahan mo ang sarili mo. So sana magawa mo at dumating ang panahon, matanggap mo sa sarili mo na tama ang naging desisyon mo. Maraming salamat. Minsan pa sa pagbahagi ng iyong kasaysayan. 10 minuto na lang mga ka-joiners bago mag-alas 2 po ng hapon. Hi Mami, maayong hapon po. Kumusta? Pag-greet po ako dito sa Kibudungan Carmen, Cotabato. Thank you for thank you watching po Mami. God bless from IB Miscala. Ayan, so sa lahat po ng ating mga ka-joiners, no, ang tabayanan po ninyo dahil malapit na po mag-December at magse-celebrate po ang Yaki Company ng ika-18th year, no? Adunay mga pa-contest abangan na lamang po ninyo yung mga mechanics at kung anong mga pa-contest ang meron. Hopefully by next week, maririnig na po ninyo yan dito sa ating 102.3 Joy FM. Antabayanan po ninyo yan, mga ka-joiners. And hopefully, mapili kayo and you can be with us sa aming 18th year anniversary this coming December 10 ng Yaki Company. Maraming salamat po. Thank you for watching. John Mark Panis. Mami, shout out there sa Dipulog City, Zamboanga del Norte. Naka-hook up kayo sa Chat Radio FM. Ayun, mga tagasunod ng Chat Radio, no? Thank you so much. Good kaayo sa inyo, hadiha. Oo, dugay-dugay na ta naka-hook up sa ilaha. Oo, nawaw mali ko, dugay, wala ko, ulahin ako nakabalo nga naka-hook up na di ay ko. So, daghang kaing salamat diha sa 99.7 Chat Radio Dipulog. O sa tanan natong mga ka-joiners na sumusubaybay sa Chat Radio, maraming maraming salamat po sa inyo. Yusra Lamada Olimpain, shout out daw sa family Lamada o dyan sa Kitulaan. So mga ka-joiners, saglit lang po ha, magbabalik pa po ang Dear Mommy Joy.

0: umatake na naman ang rayuma ko. Ang hirap talagang kumilos.
1: Dumagdag pa tong sakit ng katawan, pati pagbangon. Ang hirap.
0: Pati tuhod ko masakit. Gusto ko lang namang makakilos ng maayos.
2: Kung ganito rin ang reklamo mo, kilalanin ang Belonga Gold. May luyang dilaw o curcumalonga at vitamin C. Madaling idagdag sa iyong daily wellness routine. Belonga Gold, luyang dilaw plus vitamin C, gawing bahagi ng iyong everyday wellness.
3: Yan ang Belonga Gold, mga higala, no? So layi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
4: Dear Mommy Joy.
5: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.
5: 2 minuto na lang mga ka-joiners bago mag alas dos po na, alas dos po. Bago mag alas dos po ng hapon. Ayan, happy birthday kay Leomiji Rendon. And also, happy birthday kay Florilyn Mangiob. Karimi Jean Manding. Tinood ba ni Karimi nga birthday ni mo karon? Og ingon man kay Benalin Kalinog Malitok. Happy birthday, Leo Padaw. Happy birthday po. And Maying Lunay. Jason Kismondo Banugan. Happy birthday. Marilo Manding. Uy, parang impossible man ni. Nga ang mama og anak, pareho og birthday. Tinuod nilo. Happy birthday. Og sa tanang adunay mga birthday karon, happy happy birthday po sa inyo. Wala naman tayo igong oras. Salamat kaayo sa atong mga kauban dito sa Davao Oriental, sa KTL si Danda Landan, naasa Caraga si James Palmahel og si Louis Simon. Og syempre sa ato ang mga kauban dito sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Syukran sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. And also sa ato ang mga ka-joiners nga nagasunod sa 99.7 Chat Radio sa Dipolog. Salamat kaayo sa inyo dihang dapita og sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Og ang tanang maabot sa ato ang 102.3 Joy FM. Perting layuan eh, abot ning Pagadian. Og Cagayan halos makaabot ni Bukidnon. Sa tanang maabot sa 102.3, thank you so much. Cotabato City, Lanao del Sur and Lanao del Norte, Maguindanao Sur and Maguindanao del Norte, og South Cotabato mga ka-joiners. Maraming salamat, lalong-lalo na po sa lahat ng mga naka-live po ngayon. Siguro ang uban, busy mga people. Oo, ang uban, di ka paminaw na lang. Salamat kaayo. Kung gusto ninyo magpadala sa inyong mga kaagi, pwede ninyo ipa-messenger kay Mami sa Mami Joy Lou, ang ako ang FB account. O di kaya isulat po ninyo yan kung malapit po kayo dito sa Kidapawan. Address lamang po sa 102.3 Joy FM, Barangay Paco, Kidapawan City. Kung malapit naman po kayo sa Caraga, Davao Oriental, or KTL, alam nyo na po yung address ng Joy FM natin dyan. Thank you so much! Mga ka-joiners, ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa at huwag po tayong makalimot na laging magpasalamat anuman ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin, sana nagawa po natin ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa tayo ng mabuti at patuloy po na umasa sa panibagong araw ng ating mga buhay. Adlang Huwebes karon og October 1, 2026 po mga ka-joiners. Sa makausap pa, happy birthday po sa lahat ng may mga kaarawan ngayon and happy anniversary po sa lahat ng may mga anibersaryo. Mami Joy po, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba higala nga ang turmeric o luyang dilaw nga mo ay sagol karon sa Bilongga Gold Herbal Capsule, dili lang pampalami sa mga niluto nga sudan. Kung dili daghang maayong benepisyo ang makuha alang sa maayong panglawas, ang Bilongga Gold Herbal Capsule Pure Turmeric ang sagol. Makatabang usab sa mga taong dunay asthma o hika. Ana ba? So, tanaw nakita ninyo, no? Sa kadugay-dugay na natong sige ginisgot, daghan pagyod ang mga nagalabas ng mga sakit ng matabangan ani niya. Sumala sa American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, kapin 250,000 ng mga dunay asthma o asthmatic ang nagakamatay kada tuig sa tibuok kalibutan. Gilaliman, 250,000 kada adlaw ang mamatay sa sakit ng asthma. Karong panahon na daghan ng mga Pinoy ang nataptan sa maong balatian. Ang dili maayo tungod daghan mga pobre, dunay susamang balatian. Ang walay ikapalit og tambal o asthma inhaler o nebulizer. Inana na siya kay kanang nebulizer manggod, makatabang man na pagpaginhawa nimo. Hinoon, dunay mahulam sa barangay. Unya og magdungan, unsao na lang. O napay mga barangay nga wa gyud o sa mga ospital apan lahi gyud kung dunay imong kaugalingong gamit. Kay gadali nimo na mapunit dayon inig mo atake ang imong asthma. Oh, dili ka na magkabuang og pinangita kay naa naman sa imong luyo. Ma dapat gapangandam ta mga higala no kay nakabaluman ta kung unsa ang kondisyon sa atong panlawas. Mao kini ang hinungdan nga nganong ginatudlo namo sa inyo kung unsa ang angayan nga buhaton. Kung do na kay asthma, mas maayong himuon nimong food supplement kining Bilongga Gold. Imuha ni himuon nimong maintenance kay dako ang matabang niini aron batukan ang maong balatian. Ang sagol sa Bilongga Gold dunay katakos paluagon ang blood vessel aron makasulod ang dugo nga nagadala sa oxygen. Magaparelax usab kini sa nagahubag ng mga kaunuran sa palibot sa respiratory system o kaning agianan sa hangin o ginabalik niini sa normal ang paginhawa tungod sa iyang anti-inflammatory compounds. Nasabtan ninyo na? Muna nga maglisod to o ginhawa kay dihay inflame na diay, di ba? Namaga na diay ang ato ang unsa diha, no? Ato ang mga respiratory system, pero og inuman nimo og Bilongga Gold, mukupos na siya og gid tumabati nimo ang maayong pagginhawa. Kung wala kay kwarta pang palit sa Bilongga Gold, mamahimo nimong buhaton ang pagpangita sa bunga sa luyang dilaw. Oo, ang unod niini, unod sa luyang dilaw o sa kakutsarang tinaddad niini pabukali sa upat katasa nga tubig sa guli sa usa ka kalamansi o usa ka kutsaritang dugos mao'y imong himuong tsaa og inumon nimo makatulo sa matag adlaw nahala ang hasol na sa pero inana lagi na no mahasol na ta sa pagprepara. Mas maayo na mga higala nga makapalit na ka na lang sa Bilongga Gold sa butika. Kaya makasiguro ka pa nga eksaktong dosage ang mahatag sa lawas o ingon man limpyo o makasigurado ka nga dako ang epekto ani sa imuha tungod kay aprobado man kini sa Food and Drug Administration. Ang hika o asthma, sakit kini sa baga. Pang dinugay nga sakit nga mamahimong makadaot sa baga, labi na kung dili mahatag ang tamang tambal ni ini. Ang hika, mao ang paghubag sa agianan sa hangin o airways tungod kini sa allergy. Mao kung atakihon ang pasyente, maglisod siya sa pagginhawa. Hinoon, dili makatakod ang hika, apan mamana kini sa mga kaliwat. Mao kung usa sa mga ginikanan nga dunay kaliwat, dako ang tsansa nga imuha kaning mamana, masunod nimo kini o masunod sa mga anak. Matuki ang asthma, himuong food supplement ang Bilongga Gold mga higala. Pure turmeric nga mapalit karon sa mga butika.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mami Joy.
2: Dear Mami Joy.
4: Mami Joy.

Alas 2:28 ng hapon, mga ka-joiners. Pangalawang bahagi na po ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Ginawatan Roy Naminaw, kay Alcren Balangingi Dumaan, pod kay Manambay Jerlon. Good afternoon. Greetings coming from City of Mati, and hello po sa Manambay family, Lino family. Thank you and God bless po. John Mark Panes, shout out diha sa mga taga Midsayap, sa family ko dira sa General or sa General family and Panes family. Daniel Calixtro, maayong hapon, kumusta? Kugos kaayo ulan diri kaliyungan. Uy, umuulan ba dyan? Dito medyo mainit na ang panahon, no? Siguro unya taod-taod, kulimlim. Pero mainit siya. Sa daw. Yana Masinaring Andoyo, good afternoon. Shout out kay taga Ellis Salon ng Bankeruhan. Aminaw karon sila, mami. Ayan. Hello po, maayong hapon din ha. Salamat-salamat sa pakikinig. Good afternoon. Request po ng song Mommy Joy, Waiting for Your Love, Miss Debbie B. Thank you so much po. Mayong hapon, pa-request po ng kanta, Bakit Mahal Pa Rin Kita, dahil relate po ako sa kantang yan, mami. Sana po ma-play si Michelle ng Kabakan. Ay! Ay, anong nangyari, Michelle? May pinagdadaanan ka ba ngayon? Sige, hello diha, no? Mayong hapon sa mga taga-Kabakan. Shout out na to atong mga kauban diha sa RJO Japan Surplus, amaman sa Davao A Plus Kabakan Branch. Siyempre na po na sila'y branch din sa Kida Pangwan City. Hello kay Liza Ann Ayuban. Hello po kay Burgos or ang Burgos family from Monte Vista, Davao de Oro. Salamat po. Good afternoon. Watching from Banawag, Kabaka, North Cotabato. Greetings coming from Jinky Giabar. Ayan, sige. Maying hapon po. John Mark Panes, hello sa Dipulog City, Zamboanga del Norte. Naka-hook up. Ayun, tapos na i-touch, no? Salamat sa pakikinig. Good afternoon, Mommy Joy. Pa-play po ako ng song, Dance with My Father. Thank you po. Ayan, evergreen din. Sige, ato anong paningkamutang ma-play inyong mga song request, ha? Para okay kayo. Maigo lang sa oras, no? Good afternoon, Mommy Joy. Pa-play po ako ng song, Hindi Ako Katulad Niya ng Jeremiah. Alright, alas 2:31 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Wala na kasinati og panuhot og hapsay ang pagpanganak ni Lavilles Umapad, taga Santa Lucia, Pagadian City. Kay Yaki Liniment Oil ang iyang haplas. Ang iyang anak himsog usab. Kay Kidi Yaki Vitamins ang iyahang ginapainom.
3: Ang buros pa ko, naghaplas to Yaki Oil. Dalira ko na kanak, wala kay ko naganto sa sakit. Ni akong bibi, pagkapong ipainom Kidi Yaki, pagabot niya 3 months. Okay na siya, kusog siya mukha, then yung natulog kayo. Nabughat ko pa, then naginam ko Yaki Capsule.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil at Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo.
4: Aray, umatake na naman ang rayuma ko. Ang hirap talagang kumilos.
5: Dumagdag pa tong sakit ng katawan, pati pagbangon. Ang hirap.
4: Pati tuhod ko masakit. Gusto ko lang namang makakilos ng maayos.
6: Kung ganito rin ang reklamo mo, kilalanin ang Belonga Gold. May luyang dilaw o curcumalonga at vitamin C. Madaling idagdag sa iyong daily wellness routine. Belonga Gold, luyang dilaw plus vitamin C, gawing bahagi ng iyong everyday wellness.
1: Yan ang Belonga Gold, mga higala, no? So layi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Kidi Yaki Vitamins ang iyang anak.
7: Kanta ka ng kuyot.
8: Pero karoon?
7: Ya karoon. Basta ako masyabi. Magpapusay sa kadlo. Isang katulong matulong.
8: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
7: Kidi Yaki Vitamins yan.
2: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy. Oras po natin mga ka-joiners. 5 minuto po bago sumapit ang alas 3 ng hapon. At magpapaalam na po sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat po sa pag-uban. Alauna hanggang alas 2 nakakasama natin ang ating mami. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song request. Thank you mga ka-joiners. Susunod na po ang Efron Joyride hanggang alas 5 ng hapon. And syempre sa atong mga kauban sa Tibuok, probinsya sa Davao Oriental. Salamat kaayo, no? Sa ngalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming salamat ug amping-amping. Maayong hapon, Tibuok, Kidapawan City and South Central, Mindanao.

0: ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Ang oras ganap na ang alas 5:07 na.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home.
2: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
3: Tinig ng Bayan.
2: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
3: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
1: Nagkuhan ko anak bito sa mga herbal yung gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
2: Ano kayo nung kag-Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
1: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
2: Pila edad ni Munay?
1: 77.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
3: Ay, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapot imong batiyon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
0: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
4: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
5: Ora sa Pilipinas, sa 13 minuto suman minabayang alas 5 sa buntag o sa laray karon alang sa atong mga balita. Pagdamyaw alang sa atong mga kaigsunan na dihang napita sa may area sa Kabakan, Cotabato. Good morning! Sa una sa mga laray sa atong mga balita, gikonsidera ni Prime Minister Benjamin Netanyahu nga usa ka pagsulay nga terrorist attack nganha sa iyang nasud ug sa United Arab Emirates ang nahitabo nga pagpanunggab sa piloto sa pareho niyang piloto. Ipanugwa na usaban niini ang pagkaila niini maong bigdimang piloto nga si Smith Makar gikan sa India. Gidayeg ang piloto captain tungod sa pagkabayani niini kun asa giluwas niini ang 174 ka mga pasahero. Bisan nga nadunggaban na nakahimo pa niini nga misukol o giablihan ang cockpit door aron nga matawag pansin sa mga pasahero. Nakaisorya usab ni Netanyahu ang mga pasahero kun asa gikabahin nila ang ilang kasinatian na kun sa unsang paagi naluwas ang eroplano bag-o nahag sa o bag-o kini napanaog tungod sa maong panghitabo na pugos sa pag-emergency landing ang maong eroplano ngadto sa Saudi Arabia. Gikonsidera ni US President Donald Trump nga ang pag-uli sa mga sundalo gikan Iraq ang usa ka kalampusan sa Estados Unidos. Gipasigarbo niini nga natapos na sa iyang pagpamuno ang kalampusan sa US sa pagpakigbisog nganha sa ISIS group. Wani ni gipalagpa sa mga nakalabay nga presidente sa US sa tungod sa gipabay-an lamang nilang mamayagpag ang ISIS. O gamu atake pa nganha sa US gihatagag duod niini nga unang termino pa lamang niya na nahimong liguna ang iyang pagigbisog nganha sa terorista nga grupo. Gikasubo niini nga adunay 4,500 ka mga sundalo sa US ang namatay og kapin na 31,000 ang nangaangol gikan sa pagsugod sa giyera niini didto sa nasud Iraq. Samtang dinhi sa Asia, gusto sa South Korea military nga angay gayon nga mga yugapasaylo ang North Korea tungod sa pagabusikan sa landmine dito sa demilitarized zone na ang buffer zone nga maoy nagbuwag sa duha ka mga Korea. Sigun sa South Korea na military nga ang gihimo niini sa North Korea ang usa ka tataw nga kalapasan sa dekadang tigil putukan. Pupwede nga o hugtanon gayong gipanghimakakan usab gini sa nasudan North Korea. Gikan na yon sa North Korea nga walay basihan ang alegasyon sa South Korea. Samtang bugto ang kinabuhi sa 5 ka mga crew members nga hinimuan ni mga pirata dito sa Palau Flag Oil Tanker samtang anaas sa kadagatan sa Somalia. Sigon sa Somali authorities nga bago nila mapadagayon ang pag-rescue sa sakay sa MT Honor 25 namatay na ang 5 ka mga biktima. Kini ang gikonsiderang unang higayon ng pagpatay sa mga pirata sa Somalia human ang pipila ka dekada. Ang MT Honor 25 ang adunay kargang 18,500 bariles nga lana. Ang mga biktima ang gikilambigan sa tulo ka mga Pakistani o saka Indian o usa ka Myanmar national. Sigon sa Puntland Maritime Police Force nga ang barko ang luwas na og anaa na sa kontrol sa ilang gobyerno. Alas 5:18 ang atong oras, samtang ginalauman garon sa COMELEC nga moabot sa 3 million na ang mga botante nga magparehistro sa subling pag-abli sa voters registration karong buwan sa Nobyembre. Sigon ka COMELEC Chairman George Erwin Garcia, target sa pool body nga moabot sa 74 million ang kinadibok ang registered voters pagdangan sa 2028 gikan sa kasamtangang 71 million na dungan sa voters registration na mudawat usabang COMELEC sa mga aplikasyon alang sa transfer of registration, correction of entries o reactivation sa deactivated voters. Yawag usab nini ang mga kabataang mamahimong 15 anyos nga magparehistro aron makabutar sa sangguniang kabataan elections. Posibleng kapuson usab sa oras ang COMELEC alang sa pagpanigayon nining barangay og SK elections sa buwan sa Nobyembre kun imando karon sa Supreme Court. Sigon kang COMELEC Chairman George Erwin Garcia, gikinahanglan pang ayuson ang election calendar lagip na ang filing of certificate of candidacy, information campaign og deployment sa mga election materials og vote counting machines. Gikinahanglan usab nga hatagan og igong panahon ang mga botante arang alang sa dissemination og information bago ang eleksyon. Gikan ay ni Garcia nga masa lisod gining himuon tungod gikinahanglan pang mapadala ang mga gamit sa mga lagyong mga dapit lagib na ang pipila ka bahin sa Mindanao. Gipapasumite garon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board alang sa eksplanasyon ang 19 ka mga transport network companies kon TNCs kalambigit sa dili matulpa pagpatuman. O sa wala niini pagtuman sa aprobadong taas sa pasahe alang sa transport and network vehicle services. Sigun sa ahensya, nagpalugo kining Shoko's order human nga makadawat og mga reklamo gikan sa TNVS sa driver. Ngawa niini na-adjust ang pipila ka TNC o sa pipila ka TNC ang ilang pamasahe bisan nga gipatuman na ang fare increase ni adtong Setyembre 28. Ilaw sa bagong pamasahe na nahimong 65 pesos na gikan 45 pesos ang base fare alang sa sedan. 75 pesos gikan sa 55 pesos alang sa AUVs o 55 gikan na 35 usab sa hatchback. 165 gikan sa 145 usab ang premium TNVs. Sigon niya ni LTFRB Acting Chairman na Greg Poa Jr. nga importanteng mapatuman ang fare hike tungod mga driver o TNVS sa partners matod pa ang gatubag sa gasto sa gasolina o diesel o dili ang mismong operator. Ipapatataw karon sa National Telecommunications Commission ang mga nagunang telecommunication companies sa nasuda tungod sa huyang mobile broadband o internet service. Ipunting sa komisyon ang pipila ka mga nagunang dapit sa Metro Manila kung asa ginareklamo sa internet users ang huyang serbisyo. Gikan ayon ni NTC Commissioner Welfare and Protection Division Chief Attorney Kathleen J. Lo Egypto. Ipadalhan na sa Shoko's order sa mga nasangpit nga telco aron nga hatagag kahigayon na nga muhatag silang pagtataw o manduang ayuson ang hinay nga internet services. Alang sa Globe, giitahasan nining ayuson ang ilang serbisyo sa Manila, Makati o Quezon City. Giatasan usab nini ang dito nga ayuson ang ilang serbisyo sa San Juan, Pasay o Las Piñas. Sa bigas bahin giatasan usab sa NTC ang Smart nga tutukan ang ilang internet service sa Paranaque, Manila o Pasig City. Gusto sa NTC nga ipabilin ang nasangpit nga telco ang 5 Mbps o 50 Mbps nga minimum average download speed. Nakatakda usab nga magpaluga ang NTC sa dugang Shoko's order sa uban pang mga rehiyon na dinhi sa nasud nga nakapatik sa huyang signal subay sa ilang revalidation niadtong nakalabay nga buwan. Alas 5:23 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Uwahing tudling sa atong mga taho karong buntaga. Hapsay nga natapos ni adtong nakalabay nga adlaw ang tulo ka adlaw nga transport strike sa grupo nga Maribela o Piston sa Quezon City. Nga opisyal nagsugod ni adtong Setyembre 28. Gihimo sa grupo ang aktibidad. Bisan pa man nga naaprubahan ang fare hike sa DOTR aron nga ipanawagan ang dugang pangtaas pasahe. Dala sa padayong pagdaas sa presyo sa lana nga hatod nining tensyon sa Middle East. Gikan ayon ni Quezon City Police District Office nga walay napating nga bisan unsang dakong insidente o gubot sa dibuok tulo ka adlaw nga tigil pasada. Ipapaniguro sa mga otoridad nga hugot gayod ang pagsunod sa prinsipyo sa maximum tolerance isip pag-ilaog paghatag pagsabot nganha sa katungod sa publiko sa gawas nung pagpadayaga sa ilang mga yangungo.
4: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
5: Alas 5.24 ang atong oras. At least hapsay, no? Kaya murag nagka-okay naman to si Manibela o si First Lady. Alas 5.25 ang atong oras, Philippine Standard Time. Sa atong pagbalik, mga balitang probinsyal.
6: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
7: Ako, magulang ka ng yung buhok ka, wala. Napahak, yan yung wala sa buuan, buhok. Ka na kinalutan, ganyan, yan, napahak. Mato, yung butangan na kog Yaki, nanupo dito lama dito sa Yaki.
6: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
8: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
9: Mapalit na sa mga butika.
10: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mga sikreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
11: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
12: Sweetheart, ready na!
13: Wow, ka-sweet ba, oy?
12: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
13: Hmm, kabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
12: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
13: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
12: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
13: Unya, sweetheart, ha?
4: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
5: Para sa Pilipinas, sa 26 minutos humanbilabay ang alas 5 sa buntag. In simultaneous sa broadcast, gihapon kita karon nga nasa atong mga sister stations, ang Joy FM Pangil Bay o Joy FM Davao Oriental nga dungan ato maghatag karon sa mga pinakabagong katikaran didong dapita sa ilang rehiyon.
4: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
5: Unang hagpat sa atong mga balidang probinsyal karong buntaga. Unahon na ito pag lakbit gining mga taho gikan didong bahina sa may area sa Carangay Region. Nagpahigay ng City Government of Surigao na ining press conference sa aron nga ipahibalo sa publiko ang pinakabagong kahimtang sa supply sa tubig nga lakang gihimo nini o gadugay nga plano aron mapaligun ang supply sa tubig dito sa ilang lungsod. Sigon ni Attorney-elect Joshua Andrew Silvosa, ang administrador sa maong syudad,

0: Layunan, Tinig ng Bayan.
1: Alas sa 5:28 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Maduga nga sa tuding sa atong mga taho karong buntag. Bugto ang kinabuhi sa 23 anyas nga babae human aksidenteng mibangga sa konkretong pader. Ang iyang gimanehong motorsiklo sa Barok 1, Barangay Mabwa, dito sa May Surigao City. Matod sa imbestigasyon, gikan ang biktima sa sentrong bahin sa Dakbayan o papauli inaunta silang panimay. Sakay sa iyang motor, apan paghidangat sa maong dapit, kalita siyang nawadan sa kontrol, hinungdan sa maong pagkabalintong. Gituhuan nga nakatuog ang biktima samtang nagmaneho tungod kay gikan pa kini sa iyang trabaho.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Alas 5:29 Philippine Standard Time, samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntag, luksuhan ta ang dugang mga balita dito nga bahina sa may area sang Northern na Mindanao. Diin gireklamo sa mga residente ang grabe nga langaw ug baho sa gingong nga gikan sa poultry ug piggery sa barangay Patpat, Dansulihon dito sa may Malaybalay City. Sigon sa impormasyon nga nakadawat ang ilang buhatan ug mga reklamo gikan sa concerned citizen ug ilang giaksyonan kini pinaagi sa barangay council. Gipunto sa konsehal nga gikinahanglang masulbad ang suliran sa langaw ug aron malikayan ang dugang peligrong panglawas sa mga residente. Samtang gikabutyag sa konsehal nga ginamonitor na sa City Environment and Natural Resources Concentro ang poultry ug piggery gamit ang drone aron masusi ang ilang dapit. Gilakipa usab sa reklamo dili lang ang langaw kundi lakip na ang baho sa gingong nga nakaapekto gayo sa mga residente ngadto sa maong dapit.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Alas 5:30 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Madugang sa tudling sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga, samtang atong ginahuwat ang signal gikan sa atong mga kaubanan sa Joy FM Pangil Bay o Joy FM sa may Davao Oriental.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Arestado ang usa ka lalaki nga nagdaog armas sa nasang puwersa sa PNP sa pagpanguna sa Kapatagan Municipal Police Station atol sa pagpatuman sa operasyon na alauna imedia sa hapon ni adtong nakalabay nga adlaw sa Barangay Bargos, Kapatagan, Lanao del Norte. Ang 32 anyos nga litawo ang nasikpaw sa PNP. Suway sa report, nakita nga nagdada matul pag mubo ang armas ang maong suspect o gisulod sa iyang hawak samtang naghukas nga walay sulob nga sinina. Gisulod layan pa pagpangayo sa mga pulis ang suspect niining mga dokumento sa pagpanagian niining armas apan pakyas kining makapakita og mga pertinenteng sumbanan.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Alas 5:31 ang atong oras, samtang anaana sa linya ang atong kauban gikan sa Joy FM Pangal Bay. Tinig. Ang bagong provincial director sa Misamis Occidental formal na nga mipungko. Sa irunta ang detalye, anaana sa linya gikan Joy FM Pangal Bay, anang atong kaubang si Ran Sumalinog.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Formal nang mi-assume si Police Colonel Gilbert M. Rulin isip acting provincial director sa Misamis Occidental Police Provincial Office. Ipahigayon ang turnover of assumption of ceremony dito sa Camp Major Lucas O. Naranjo sa Lower Lamak, Oroquita City. Mitambong niini nga kalihukan ang mga opisyal sa Police Regional Office 10 nga mga opisyal sa probinsya, local chief executive ug personnel sa Misamis Occidental Police Provincial Office. Mitambong usab sila si Governor Henry Waminal ug si Kan District Congressman Ando Waminal, lakip ang mga hepe sa kapulisan gikan sa nagkadanlaing lugar sa Misamis Occidental. Gipahayag sa gobernador ug kongresista ang ilang suporta sa pangulo ni Police Colonel Rulin o sa mga programa o operasyon sa kapulisan sa probinsya. Sa iyang pagkikinabi sa atubangan sa media, ipasalig usaba ni Rulin nga ipadayon ang mga lakang aron mapalambo ang kalinaw kaluwasan sa tibuok probinsya. Iyang giyatagan usab o gibugaton ang pagpalig-on sa disiplina o profesionalismo sa hanay o sa kapulisan. Ilaman usab nga magpadayon ang koordinasyon sa Misamis Occidental Police Provincial Office o mga provincial government o mga local nga panggobyerno aron mas mapalig-on ang peace and order o public safety sa tibuok probinsya. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Naghanga salamat kaubang Ren Sumalinog gikan sa Joy FM Pangil Bay samtang dito sa Davao. Anana karon balhog sa prisuhan ang usa ka lalaki human madakbi sa kabilisan atol sa ginunsad nga bypass operation dito sa Puroka UN Old LTO Barangay Central Mati City. Ang dinakpan 46 anyos kini

0: Nga ulit ako, huwag trabaho mulubyo sa Purok Rizal Extension Barangay Central sa Maong Dapit. Ang suspect na kuhaan sa tulok ay gidudahang putos sa Shabu nga gibraman ng anaa sa 0.49 na grams nga dunay street value nga 3,000 pesos. Samtang ang operasyon gihimo pinaagi sa pagpanguna sa mga personahe sa Makati City Police Office kauban na ang DOPPO o koordinasyon gikan sa PDEA 11.
1: Tinig ng kanayunan.
0: Samtang ang tinag operational sub ang giparigayon sa PNP di inersakpan og nadakpan ini nga maong operasyon. Ang usa ka lalaki dito sa Purong Ipil-Ipil, Tagadaw, Barangay Poblasyon, Katiel, Davao Oriental. Ang suspek gila nga si alias Ron Ron, usa ka street value individual og nakwaan sa 0.9 grams nga shabu nga anaabalor sa 6,000 pesos. Ang dinakpan, ang anaana usab karon sa Katiel Municipal Police Station.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5.34 ang takna sa buntag. Balik kita human lamang ini.
2: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Bilunga Gold, hantog ka rin.
4: Nga po?
3: Eh, marob din naman ko kalakaw kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
4: Ang imuhang tiil.
3: Ang imuhang tiil ko.
4: Oo.
3: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong 10 anyos pa ko, polio ko.
4: Oo.
2: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
5: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
4: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
5: 7-in-1.
4: Tapos po?
5: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
2: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: SB Lala naghimo og public consultation sa mga negosyante sa gasolina. Sa ironta ang detalye niini ana sa linya gikan Joy FM Bangal Bay, si Renz Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
6: Nagpahigayon og committee hearing og public consultation ang sangguniang bayan sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte. Inikabahin sa gisugyot nga pag-aminda sa Republic Act No. 8479 o Downstream Oil Industry Deregulation Act of 1998 o Presidential Decree No. 1865. Ipangunahan kini ni sangguniang bayan member Engineer Ronnie Diharmi, ang chairman sa Committee on Energy, uban usab ni SB member Paige Perez, chairman sa Committee on Health. Mitambong sa konsultasyon ang mga negosyante sa gasolinahan sa lungsod sa Lala. Samtang gihatag usab sila og higayon nga mupadayag sa ilang mga panlantaw o kabalaka kalabot sa gisugyot nga kausaban. Tumong sa maong konsultasyon nga madugog ang mga opinyon sa mga hingtundang sektor nga mahimong maapektuhan sa pag-aminda sa maong mga balaod. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5.37 ang atong oras, Philippine Standard Time. Samtang gibudyagan ni Maria Jocelyna Banlasan, ang Provincial Director sa DTI Davao Oriental, nga nag-issue sila ng Shoko's Order sa mga establishmento tungod nga wala mituman sa suggested retail price kung SRP. Mato ni Banlasan, nakabahin kini sa balayong price monitoring sa DTI. Aron masiguro nga nagsunod ang mga negosyante sa gitaglang presyo ug mapanalipdan ang mga konsumidor. Batok na ining sobra-sobra o dili makatarunganon nga pagtaas sa presyo sa produkto.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang na-recover sa mga otoridad ang gidudahang mga smuggle nga sigarilyo nga giingong giabandona dito sa Baroka 2A Barangay Tagabebe, Governor Generoso, Davao Oriental, pasado alauna 50 sa kadlawon kagahapong adlaw. Suma sa report ang CIDG Davao Oriental Provincial Field Unit nakadawat og taho gikan sa usa ka concerned citizen mahitungod sa maong butang og dayon kining girespondihan uban ang lain-laing unit sa PNP. Pag-abot sa dapit, nakita ang mga butang gibiyaan og walay nagbantay ingon man walay tawo nga miangkon sa pagpanag-iya niini. Na-recover sa dapit ang 50 ka rim sa New Orleans cigarette, 21 ka master cases sa New Orleans cigarette og usa ka trapal nga gigamit isip tabon sa maong kontrabando. Samtang ang kinadibok ang balor niining gidudahang ismagol nga si Grillo ang anaa sa 1,430,000 pesos. Human ini gimarkahan og giimbentaryo dayon sa dapit ang maong mga butang og dayong gidala ngadto sa CIDG Davao Oriental Field Unit.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:39 ang atong oras, samtang dugang sa tudling sa atong mga balita karong buntaga, luksuhan ta karon ang taho dito nga dapit sa maya area sang Northern Mindanao. Atong balikan,
1: tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang alang sa piskay o aktibong bata ha, pagkidi yaki vitamins nga adunay kolrela. Dungan ang tamang pagkaon o healthy lifestyle, siguradong piskay ang imong bata.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang nagayusa sa ginpanagayon nga Senior Citizens Day ang nagkanaiyang o gikan sa nagkanaiyang mga baryo sa Quezon Bugidnon, ang maong selebrasyon ang ika-10 nga Senior Citizens Day nga gihimo dito sa maong lungsod. Gibadaban ang anasa 9,538 ka mga rehistradong senior citizens ang gilauman nga hinga salmot nining maong kalihukan na din gitanya ganila ang nagdayang serbisyo o mga kalihukan alang sa ilang kahimsog, kalingawan o pakiguban sa komunidad. Lagip sa mga programa ang libreng pagpaputol o buhok, masahe, manicure o pedicure, medical check-up, ingurman, senior citizens got talent. Apil na ang raffle draw.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang tulo katawo ang nasipaw sa managlahing operasyon sa PNP dito sa probinsya sa Bugidnon nga ginpanagayon o sa kaadlaw tungod sa kasong kalapasan sa BP-22 o RA-9262 o malicious mischief. Sigon sa PNP of Valencia, nakadakpan na ang 50 anyos nga si Ramil Chavez Bonane. Alas sa 8:34 sa gabi sa barangay Poblacion, pinaagit sa warrant of arrest alang sa unong kakaso nga bouncing check law sa BP-22 nga adunay girekomenda nga piyansa nga 18,000 pesos. Sa Maramag, nadakpan usab alas 9:45 sa buntag sa barangay Dagumbaan ang 56 anyos nga si Ricardo Angkoga Maliza, pinaagit sa warrant of arrest tungod sa kalapasan sa RA-9262 of Violence Against Women and Their Children nga adunay girekomenda nga piyansa nga 120,000 pesos. Samtang sa Kidautao, nasik pausab alas 5:50 sa hapon sa barangay Kimulong ang 51 anyos nga si Ruel Botanas Colipano Sr. tungod sa kasong malicious mischief ang adunay girekomendang piyansa nga 1,000 pesos. Ang tulo ka mga dinakpan ang arana sa kustodiya karon sa PNP.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:41 Philippine Standard Time, gikan Northern Mindanao, luksuhan ta karon ang dugang taho karong atak na gikan dito nga dapita sa mga area sang Davao.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Ipakusgan sa Naval Forces sa Eastern Mindanao ang ilang kaandam sa Maritime Operation pinaagi sa Unilateral Exercise 2026 nga ipahigayon sa kadagatan sa Davao Gulf. Lagip sa maong ehersisyo ang BRP Raja Lacandula, BRP Artemio Ricarte, BRP Tausog, mga combat boat, marine oga sailor reservist oga mga naval special warfare unit 7. Nagbansay ang mga partisipante sa Maritime Interdiction Visit Board as Search and Seizure o VBSS Maneuvering o Amphibious Landing. Matod sa NFEM, gitumong sa kalikuan nga mapaligon ang koordinasyon o operational readiness sa mga puwersang pandagat alang sa pagpanalipod sa maritime domain.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:42 ang atong oras sa Philippine Standard Time sa dugang sa atong mga taho karong buntaga. Dugang tudling sa ato nga mga taho gikan Davao, gilunop pa kagabi no ang kining area sang Tibungco Davao City diin tungod kini sa makusog nga uwan. Ang tubig anaaman sa waramay tuhod kuno ang gilawmon apan nakahatag kini kalangan usaba sa pipila ka mga dumuduong og lumalabay sa mao nga dapit.
1: Tinig ng kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Oras sa Pilipinas sa alas 5:45 Philippine Standard Time sa dugang at tuling sa atong mga balita karong buntaga.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Ipakusgan sa National Meat Inspection Services Regional Technical Operations Center 11 ang surveillance sa African swine fever pinaagi sa pagkuha og mga sample sa dugo nga gihimo sa napiling mga slaughterhouse sa munisipyo sa Malalag, Davao del Sur, munisipyo sa Nabunturan sa Davao de Oro ug munisipyo sa Santo Tomas sa Davao del Norte. Matod sa pamahayag sa NMIS sa Davao Region, ang kalihukan usa ka bahin sa padayon nga paningkamot sa NMIS RTOC 11 aron nga suportahan ang sayo nga pagdetect og pagmonitor sa ASF pinaagi sa laboratory testing. Gipasabot nga pinaagi sa padayon nga pagmatngon og husto nga pagtest sa laboratorio ang NMIS RTOC 11 makatabang sa pagpaligon sa pagmonitor og pagresponde sa mga balatian sa baboy. Kini nga inisyatiba nagpakita sa commitment sa maong buhatan sa pagpanalipod sa kahimsog sa hayop og pagpaligon sa lakang sa kaluwasan sa pagkaon.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Oras sa alas 5:46 sa Philippine Standard Time. Samtang dugang tudling sa atong mga taho gikan na dinhing dapita sa maya area sang barm.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Dito nga dapita sa maya area sang barm region na diin secured na ang igo nga ihap sa mga pwesto aron mulangkob sa mayorya o majority sa unang napiling Bangsamoro Parliament at sigun kana sa Bangsamoro Federal Party. Sa nanahimong kompirmasyon ni BFP spokesman na og Garbato City 2nd District MP elect Attorney Nagiba Sinarimbo, nagasugod na ang pakigdialogo sa mga partido human ang eleksyon o kumpiyansa kini nga nakuha na nila ang igong ihap aron nga mapili ang pinakaunang regular chief minister sa katapusan sa buwan ning kasamtangan nga tuig. Alang sa BFP, kandidato nila sa pagka-chief minister ang ilang chairman o kasamtangang interim chief minister nga si Abdul Raufa Sami Makakwa. Sigon kang Makakwa, nakadesisyon nga ang mayorya sa parlamento nga siya ang mupungko sa maong katungdanan. Nanahimong napili niadtong Setyembre 14 ang 32 ka mga puesto. Ang 32 niini nga maong mga katungdanan na nakuha sa BFP, samtang 30 usab sa UBJP o 15 sa BARM Grand Coalition o usa sa Raayat Democratic Party.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:46 samtang nasabat sa mga otoridad ang anaa sa 573,000 pesos nga balos sa ginordahang puslit ng mga sigarilyo sa ginpiligayan nga Joint Seaborne Operation sa baybayon sa Sitio Tehem, Barangay Townsite, Maluso, Basilan. Ginpiligayan ang operasyon human nga makadawat og report ang mga otoridad gikan sa usa ka concerned citizen kalambigit matod pa sa nakitang individual nga matod pa nagapanaog og karton sa sigarilyo. Lagip sa nagpiligayang operasyon ang Maluso Municipal Police Station, apil ang 2nd Provincial Mobile Force Company o Bureau of Customs Isabela Basilan. Nasiplatan sa operating team ang usa ka motorized bangka nga adunay sakay nga mga individual samtang nagapanaog niining ilang kargamento. Dihang mapansin nga papaabot na ang mga otoridad, miipsot ang mga sakay sa bangka papaingon sa mabaw nga bahin sa Bakawan samtang midagan o sa papaingon sa mainland Maluso ang mga uban pang kaubanan niini. Diyang na-inspeksyon ang dapit, nakaplagan gayod ang kahon-kahon nga mga smuggle nga sigarilyo.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:47 Philippine Standard Time, nakaplagan kagahapon sa bahapon na ang patinglawas sa usa ka 40 anyos nga babae sa Puruka Mahirop, Barangay Malaya, Banga, South Carabato. Ang biktima na ilang si Christina Anoche Gonzalez, residente kini sa Sitio Highway, Barangay 3 sa Banga. Ang igsoon sa biktima, sigur ni ining alas 8 sa buntag dihangan nanghida si Christine nga mukuha lamang og takway na sayran nga gikan na sa pamilya nga adunay ginabaton nga high blood pressure kining maong biktima. Padayon pa hinoon karon ang imbestigasyon na kalambigit gayod sa kamatayon ni ining maong babayi.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Ikan gihapon din sa Region 12, aresado ang 34 anyos nga lalaki human kining nakwaan sa bala o ginadurahang droga sa ginpregay nga search operation sa barangay Kalumpang Jan San. Sigon sa PNP, gipregay gayon sa mga tanunan sa Police Station 10 sa Jan San ang maong operasyon na kauban ng line-line unit sa PNP. Ang suspect, 34 anyos kini, mulupyo sa mong baryo, na-recover sa iyang panimay ang upat ka live ammunition sa girudahang caliber .38 pistol, tulo ka lighter, improvised tutor o usa ka plastic container, unod ang ginadudahang shabu nga naa sa tulo ka sachet. Sigon sa PNP, gimarkahan o gimentaryo na ang maong mga ebidensya. Samtang ang suspect, ana-ana sa ila karon nga kustodiya.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Oras sa alas sa 5:48 Philippine Standard Time, higala kadto ang gilangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Sa atong pagbalik mga balitang lokal, atong iyagyag ganinyo human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom ug alang sa pagsugod sa adlaw ha. Nga adunay kapiskay, kopi yaki 3-in-1, lami, humot ug swak sa bisan sa unang higop.
2: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
7: Nika di, taman ko, lamang ko lang pataka lang kakaon.
2: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
7: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa likot, nagbaba ang sugar ko.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
8: Ah nga uy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
9: Ngano di ay pre?
8: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
9: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
8: Alangan pre, nga lagi.
9: Uki kaayo? Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
8: Ganado capsule pre.
9: Sige pre, adto na ko. Kay mo palit na ko ganado capsule pre.
10: Ganado Capsule. Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
11: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
12: Hermosa Kojic, kanaki. Now, wala akong bugas. Ito naman yung mga wak-wak ka ng pangkutsi na wala kutsiya.
11: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Alas 5:50 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Ana sa linya, nakontak na ginato ang atong kauban gigan sa may Joy FM Davao Oriental. Atong iapas kining iyang taho dalan sa San Rafael sa Katiel padayon pang ginaayo karon sa lokal nga panggamhanan. Sa rontang detalye ana sa linya gikan Joy FM Davao Oriental si Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
13: Padayon ang pagpaayo sa magungong Barangay Road sa Barangay San Rafael, Katil, Davao Oriental, usa ka dalan nga dugay nang ginagamit sa mga residente, labi na sa mga mag-uuma nga adlaw-adlaw nagbiyahe og nagdala sa ilahang mga ani. Sumala sa barangay, hinihinay na nga nasimento ang maong kalsada nga gilauman nga makahatag og mas hapsay, mas luwas og mas sayon nga pagbiyahe, labi na sa pagdala sa mga produkto gikan sa uma. Gipasalamatan sa komunidad si Mayor Emilio Nunez o Kapitan Jepot Castillones sa ilang pagtagad o gapadayong pag-follow up sa dugay ng gihandom ng pagpaayo sa maong dalan. Dugang pang kini usa ka lakang padulong sa mas maayong serbisyo o kalambuan sa komunidad. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Daghang salamat ko bang Erwin Umadhay. Samtang atong dawatong karon ang report, gikan sa market monitoring na to. Ana sa linya, si Tinig 30 Junior Rappi.
1: Tinig ng Pamilihan! Tinig ng Bayan!
14: Mga katinig, dinhita sa updated nga presyo karon sa bugas ug mga prutas sa atong merkado. Unahon ato ang bugas, kada kilo ni siya sa lain-laing mga variety. Ordinary rice 55 pesos per kilo, banay-banay 59, 7 tanang 58, masipag 60 pesos per kilo, kuhako 59, mais 56, double D 61, kuhako orange 59, kuhako red 61, Uhapo Yellow 62, Bansalan Rice 59, V100 61 pesos kada kilo, Sunshine 63 pesos kada kilo, Jasmine 63 pesos kada kilo, Premium 61 pesos, Pilit 50 pesos per kilo, Red Rice 60, Black Rice 58 pesos per kilo. O sa atong common na prutas na mapalit sa atong merkado, Apple mapalit na ito, Gs 125 pesos kada isa, Pongkan o Orange na asa Gs 125 pesos kada isa, Saging 50, 170 pesos kada kilo, Mangga nga Hinog 80 to 120 kada kilo, Pinya 50 to 60, Durian 90 to 160 kada kilo, Pomelo 35 pesos, 150 pesos kada kilo, Pakwan 35 to 50, Papaya 35 to 40, Grapes 180, 200 kada kilo. Ug mao kana ang updated nga presyo karon sa atong bugas ug prutas diri sa atong merkado. Para sa tinig ng bayan, kani si Tinig 30, Junior Rapi.
1: Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan.
0: Oras sa Pilipinas sa alas 5:53 sa Philippine Standard Time. Sa laray karon alang sa atong mga tao karon nga buntaga alang sa atong balitang lokal.
1: Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Natapos sa ang 29th Indigenous Peoples Month and IPRA commemoration ni atong nakalabay nga adlaw kagahapon adlaw kini sa provincial capital sa Amas, Kinabawan City diin gibisita ni NCIP Secretary Nancy Katamco ang Museo Katawato dunga ng mga commissioner sa lain-laing mga rehiyon na dinhi makita ang paghanga og paghatagayon og dungog sa kultura og kasaysayan sa Katawato nga unod ni maong museo og alang sa ilang pagpamatuod sa hapsay nga bakig hiusa gayod sa lain-laing tribo dinhi sa probinsya sa Cotabato gikan sa Moro, IPs og mga migrante gikan Luzon og Visayas ampingan gayod og gipasiugda kini nga maong aktibidad pinaagi sa pag-amping niini ga pagduma sa provincial government pinaagi kang Governor Emilio Talino Mendoza nga nagsilbi gayod kini nga puluyanan sa makasaysayon og pundasyong istorya og kagahapon sa probinsya sa Cotabato.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Samtang dugang tudling sa atong mga balita karong buntag.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Diin na ang Kinabawan City ang napili isip o na ila kini nga nasa Asia sa greenest city championing innovations and sustainable practices ang pag-ila ang nakatutok sa mga programang ginasulong karon sa lungsod alang sa environmental protection, sustainable development, climate resilience, sustainable agriculture, responsable turismo og pagsalmot sa komunidad nga na sa pag-amping sa kinaiyahan. Formal kining gihatag dito sa Metro Manila nga kabahin sa the Climate Neutral Awards ang pinakadakong programang pang kinaiyahan. Ang nakatutok dinhi sa Kinabawan City mao ang Canopy 25 nga gilunsad nitong 2023 diin nagikan sa original nga target nga 2.5 ka milyong mga punuan abot na karon sa 4,129,000 ka mga punuan sa kahoy ang napatik og natanom sa city government pinaagi sa maong programa lakip na niini nga mga punuan gitanom ngadto sa watershed palibot sa Mount Apo National Park naadaplin sa suba, mga uma, gilid sa kalsada ug uban pang mga dapit.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:58 ang atong oras.
1: Tinig ng kapulisan, tinig ng bayan.
0: Nakakalit ang mga operatiba sa Municipal Police Station sa Antipas diha nga arestado o maaresto noon sa kini nga usa ka draga suspect human matud pa nga manlaban kini og manlaban kini sa mga otoridad human nga nagpatuman sa search warrant ng mga otoridad sa Brook 1 Barangay Kanaan Antipas. Sigon sa PNP, gidawat matul pa sa suspect ang search warrant dihang na-recover sa kapulisan ang duha ka pakete sa ginadahang Cebu sulod sa iyang puloy-anan. Kalit lamang kining midagan og mikuha sa iyang sundang. Tungod sa report o subay sa report, gipang tigbas matul pa sa suspect ang pipila ka mga gamit sulod sa panimay samtang ginapaligayon sa pulis ang operasyon. Taliwala sa maong atensyon, giharangan matul pa sa bayaw sa suspect ang pultahan o gisumbag ang usa ka pulis. Tungod ini, gipalugwa una sa ang mga otoridad sa iyang mga sa iyang puluyanan aron nga malikayan ang dugang komosyon samtang nakumpiska gayon sa kabilisan ang ginordahang illegal nga droga og anaa karon sa kustodiya sa PNP kini nga maong target sa search operation.
1: Tinig ng kapulisan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:50 Philippine Standard Time. Samtang dugang tudling sa ato nga mga taho karong buntaga midawat sa plaque of recognition ang local government unit sa Mlang isip pag-ila sa aktibong suporta nini sa halal awareness and advocacy sa SOC Sergeant Region. Gihatag gini o gagidawat sa First Halal Summit SOC Sergeant 2026 dito sa Jansan. Nanahimong tinunan ini mao ang personahe gikan sa sangguniang bayan. Gipregayon ang summit nga adunay tamang halal an SOC Sergeant harmonizing standards and elevating the integrity nga gisalmutan sa mga tinunan sa mga lain-laing ahensya gikan sa academe, halal certification na bodies sa business sector o financial institutions.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:58 Philippine Standard Time, dugang tudling sa atong mga taho karong buntag, subring gibalik na nga na sa kinaiyahan sa Department of Environment and Natural Resources ang unom Kamindanao Rocket Tail Parrot human kining voluntaryong gitahan sa usa ka residente dito sa may Magpeda Cotabato. Gipadagayon sa Centro Matalam ang pagbuhi niini isip pakabahin sa lakang maprotektahan ug mapabilin ang populasyon niini nga maong langgam sa natural habitat niini. Ang Mindanao Rocket Tail Parrot ang usa ka matang sa langgam nga makaplagan lamang sa Mindanao ug gikonsiderang vulnerable o ganunay bahad sa poblasyon niini subay sa DNR Administrative Order number 2019-09 lakip sa mga gikonsiderang bahad niining ilang poblasyon ang pagguba nganha sa kinaiyahan o lasang o ga-illegal nga pagdakop niini isip pet. Importante gayon ang papel niining maong langgam sa ecosystem tungod nga makatabang kini nganha sa pagpakalat nganha sa binhi sa halaman o mga punuan nga makatabang alang sa natural nga pag panindot pagayod o pagpaulbo pa sa kinaiyahan particular na ang kalasangan.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:59 higala kadto ang gilangkuban sa atong mga unang laray sa atong balitaan karong adlaw nga Biyernes pa sa 12 ng buwan sa Oktubre tuig 2026.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat sa inyong pag-uban ngani sa atong dulumanon. Syempre sa atong mga sister stations ang Joy FM Pangal Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Gikan din sa 102.3 Joy FM Kinapawan City. Kini si Tinig 43 sa John Andro Tabugok. Maayong buntag kanatong tanan.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan sa 105.7 Joy FM. If you are in Kinapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home away from home.
15: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
16: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya mang gundi mo, ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, turi rara na inyo ha, huna-huna rana.
17: Kung saan ipatik mo saya ha?
16: Ganado, niya pag ikaw man, dito, tingala na ginyang, ito naman, kung nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba, kung saan ginatik ni mo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagyan naman ako siya nga, ganit tiniwalay di tiktuan ito eh, pag-condition ni sa lawa. mas pre. Aray kang, sa naning tingin ko ganado, pre-testing ni pre kay mo na ako usahay magamit kay Ladin na ka na maglalis usahay kabalo ba yata sa itong misis na usahay matingala man naman siguro ipaladin ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igura na maghikap. O ya, kaya ka pagkabuntag yan to aray ko na aray kaya ka pre, salamat kay pre kaya ko kayong pasalamat ni Marini mo yung nadiligan ng bulat mo.
1: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika. Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset, and the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Samal. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade.
11: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
17: Yung akong bana, nagpugo ang pigsa, sige siya o inom o kasi ba yung sakit man ang gahapon daw, nagahubag o bayo. Kanya, nagpuhay siya kuton, yung gi, butangan o kiuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagkahuman niya butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
11: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
18: Isaayos ang ating mga orasan, 4 minuto na po makalipas ang alas 6.
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.
18: Maayong muntag mga katinig, welcome to sa ito ang programa ng Tinig ng Bayan mga katinig, TGIF. Adlaw nga Biyernes, sa Pichados, sa bulan sa Oktubre. Mga katinig, alas 6:05 na ang ato ang takna. So, welcome, maayong muntag diha sa ato ang mga tigpaminaw sa 87.7 Joy FM sa Apangel Bay, specifically ang mga probinsya sa Lanao del Sur, Lanao del Norte o Misamis sa Occidental o Zamboanga del Sur. Mapita sa lango ng mga lusob tano sa Tian San. Ha? So mga kaigsuunan na to, diha sa probinsya sa Kamandayahan sa Davao Oriental, mga katinig, kauban na to diha ang ato ang 105.7 na Joy FM, madayaw na timprano, kamayo tibo. And of course mga katinig, all roads to Libuna, ha? Libuna sa Bukidnon mga katinig, ang mga kabayo karon sa tibuok Pilipinas sa paingon diha sa Libuna sa Bukidnon para sa usa ka National Horse Show. Amping katong nagabiyahe mga katinig, og good luck sa mga mag-compete diha sa National Horse Show and Competition. Mga katinig, of course, ang ato ang base. Ang ato ang base, mga katinig, sa tanang mga tigpaminaw na to diri sa probinsya sa Cotabato, diha sa probinsya sa Sultan Kudarat, diha sa probinsya sa Maguindanao del Sur o Maguindanao del Norte, mayong buntag ka na tong tanan. Mga katinig, daghan ang mga panghitabo dito sa kauluhan, apan daghan gihapon kaayo ang mga panghitabo diri sa ato sa Mindanao. Mga katinig, kining usa ka dako nga problema nga giatubang karon dili lang sa Pilipinas, sa dili lang sa Mindanao, dili lang sa Pilipinas, apan sa tibuok kalibutan. Kining ato maning gihinganlan og kuan cyberkulto. Mga katinig, kining cyberkulto, nagapadayon na nga nagapanghulga sa ato ang mga campuses. Oga mga katinig, ang gobyerno niya ni naghanagipang liwatan ng mga istorya o mga plano aron na mapakgang kining mga pagpangbuli, pagpanghulga niya ning mga cyberkulto. Apan na imbis nga mo kunhod, muraman og hinuon na nagkadaghan na ang mga eskwelahan nga nakasinati og mga pagpanghulga. So umbot lang nga diha sa Davao Oriental, unsa kahay kahimtang diha. So sila ano mga kaubanan nato diha, si James Palmahil og si Dan Dalandan, basig one of this day sa tungod kay napa programa og mga bata sometime siguro next week ato ang susihon ni makighinabi ta diha sa Department of Education. Especially kanang ilahang information dissemination department. The same is true diha si Renzo Sumalina, basil na ano Richie Umil, no? Kung I'm sure nag-monitor mo to ang tutukan kining issue sa ano mga cyber culto. Og of course, sama sa pagtutok nato ni aning ano kalihukan sa mga katawhan dali sa Mindanao nga nagasupak ka hugot ang pagbabag o hugot ang pagsupak ni ining trend sa privatization sa mga power companies. Aduna sila bag umudis mga katinig kining mga gusto i-privatize sa mga ano power companies nga sa pagkakaroon na kooperatiba ang pagpadagan. Ang ilang usa ka modus operandi mga katinig na naobserbahan sa daghang mga katawhan o konsumidor dali sa Mindanao, dili nila paliton ang tanan nga ano kalantibuok nga unsa man na siya nga kooperatiba, apan na mupalit lang sila og share og mag-majority share sila. Mahita mo aduna gihapoy share ang kooperatiba, no, kunuhay na ano doon ako nung share ang kooperatiba, pero ang magbuot na katong nakapalit sa mas dako nga share. Ginababagan kinindili lang sa mga konsumidor kundili mismo ang mga kooperatiba. Ginababagan hugot ang pagbabag ni ani kay mga katinig unsa pa may mahimong ato kung ang serbisyo karon na sa mga pipila ka mga electric cooperative kuan lousy kaayo. Musamot na kini kung i-privatize kini kay ngano mga katinig ha? Ang kining mga private corporations ang tumong lang man ani ginansya, una ginansya, ikaduha, dugang ginansya. Ikatulo, ug daghan pa nga ginansya. So sa maong tulo ka katuyuan, tulo lang yun ilang katuyuan. Sa maong tulo ka katuyuan mga katinig, ang serbisyo na sakripisyo. Dili serbisyong totoo, ha? Marag na igataglay ng serbisyong totoo dali sa Cotabato province ba? Anyway, mga katinig, kana ang dako kayo nga hagit para sa mga katawhan, no? Kinahanglan mo barog kita. Dili lang siguro ang mga electric cooperatives sa mga officers ni Ani, but kitang mga katawhan concern na to ni. Kaya usa sa mga move nga i-privatize kining Agus Pulangi dam. Hydroelectric dam, mga katinig, kining Agus Pulangi, matod pa, mo niya ito ang last nga bahandi sa Mindanao. So kung ma-privatize kini, mga katinig, kanang mga buhaya ng mga burokratang kapitalista, mauna na ay mag-buot, no? Mauna na sila ay mag-padagan ng ining maong mga electric power supply. Oga, siyempre, napaday sila ikaupat nga tumong, no? Ang ikaupat nila nga tumong, daghan pagyod kaayong ginansya. At the expense of the services, mga katinig, at the expense of the consumers, at the expense of the Mindanaoans. Mga katinig, kini nga issue, dili lang diha, kay pati si diha sa... Dili lang diha sa kanang ato ang Pulangi, Agus Pulangi hydroelectric dam naman na dilapit sa Iligan. Apan diri sa ato sa South Cotabato, mga kalumaan, sana mga utod tala sa Sukoteco to. Kining kumpanya ni Boxing Champ Manny Pacquiao, gustong paliton ng kanang Sukoteco to. Apan gibabagan kini. Adunay initial nga TRO, temporary restraining order, nga gi pen or gi himo or gi issue kining usa ka husgado nga si Judge sa Alan Bungkabil, o gi-sustain ko ni kining maong TRO sa another court. Maayong buntag, 40.
19: Yes, dos. Maayong buntag. Kilom-kilom na po ang kabuntagon.
18: Hinahotong sa mulan na po.
19: Oo, parang walang El Nino. Para lang.
18: But of course, welcome ni siya. Ang pangutan na, hangtod ka no sa kahata. Hangtod ka no sa kahata. Nga medyo ma-blessed with ingon aning climate.
19: Yes. So, ang imong gisguta naman ron, mga TRO na ka, kaubang dos?
18: Okay, maraog. Di nagid pa maayon eh. Kaya sa pagkakaroon kong daghan ng mga konsumidor na nagareklamo nining serbisyo, kulang serbisyo sa ato ang mga electric cooperatives. Dili lang ni sa, sa hotel ko man niya ito, di ba?
19: Oo.
18: But, bisan diya sa Magilco, no? Daghan niya pag mga reklamo diha. Now, imagine na lang ninyo, kung ma-privatize kini, kaluoy.
19: Yes, samot na. Wag yung regulated function ang to ang gobyerno o ang katawhan, kay di man sila kabahin, basta pribado, negosyo man ka ubang dos.
18: So, ato ning babagan, no? Kay kini, dili ta pwedeng mag-neutral dere. Isip mga kuan, magsisibya, dili may pwede mag-neutral dere. Kaya nga, no, yes. Apektado kami. Dili lang kamo. Ang nakasinati o kalisod, kamahal sa mga bayronon sa kuryente o palpak sa mga serbisyo. No? Dagag brown out. Pero kami isab. So, kini nga issue, amo ani, ato anin tanan.
19: Yes. Manguna gyud ini kyo sa na nato pagtingog og radyo og brown out, black out, strip off ang ato ang power, no?
18: Mao. So sa ato mga katinig dayo og naamoy gustong ipaabot ka mga panghuna-huna, mga opinion og mga pangutana, mga unsa ni? Uban pa nga gusto ninyong hisgutan nato, pwede ka mo mag pwede ka mo magpadala sa inyo ang mensahe diha sa atong naka-live streaming kita, no, sa Joy FM 102.3. So pwede po mo mag-text sa 0962-854-8443. Kaubang 40 kung sa hitabo na po dito sa kauluhan gahapon. Mura og Napospon man ang ano, wala may hearing karong adlawa.
19: Wala hearing, no? Pero ang mga reaksyon sa katawhan, padayon, bisag wala hearing, kaubang dos, waiting, no? Mga question o mga interactive nga, nganong di man paistoryahon si Trillanes kay dakong question nila, no, sa prosecution, ngano daw dili o ambot unsay mahitabo karong adlawa kaubang dos, kay sa Facebook account ni Trillanes, mo preskon kuno siya karong adlaw kung bisag i-guest man siya o dili, i-resource person man siya o dili, karong adlaw mo pa-schedule do siya og press conference, no? So it remains to be seen kung madayon ba gyud ni mag-presscon ba gyud siya og unsay mga iyang isaysay.
18: Aha, Facebook friend ay mo ni Trillanes.
19: Dili, nagsubaybay ko, nagtanaw ko kaubang dos bisag sa mga depensa o sa level sa mga naa sa prosecution, more on ang question gagikan sa ano, sa depensa, ngano daw nga dili madayon si Sentry. Sentry ilang tawag?
18: Sentry, mangita tao resource person nga pwede nato makahinabi mahitungod niya na, but meantime anasa din niya si Miss Jennifer Amistad, isa siya ka specialist sa DICT Cotabato, DICT Cotabato Information Specialist. Ma'am, ay buntag, welcome sa Tinig ng Bayan. Asa ba, Ani? Kini? Siyempre? Aha. Ma'am, good morning. Welcome sa Tinig ng Bayan.
19: Good morning po.
20: Good morning, ma'am.
18: Good morning to everyone. Yeah. Ma'am, kumusta ang ato ang mga eskwelahan? Because instead na ma-control, instead unta nga masuwata, kining maong mga problema sa campus, adunay mga threat, adunay may gihinganlan, o for the lack of better term, giamo siyang gihinganlan o mga cyber kulto. Unsay update ni ani ma'am kay murag nagkadaghan man sila, nagkadaghan man ang ilahang gina-atake ng mga eskwelahan.
20: Yes po, currently po the DICT is conducting multiple cybersecurity awareness po para po maiwasan po at maiwasan po na magkaroon ng mga cyber attack sa regarding po sa mga students pati rin po sa mga parents at maging aware po sila para malaman po nila kung ano po yung risk at ano po yung gagawin if ever po na magkaroon po ng mga cyber attack.
18: Mm-hmm. Sorry ma'am, Tagalog po pala kayo. Pasubo ang iilan, tatlong perasong Tagalog natin. But anyway, pwede nyo po ba kaming ma-walk through yung mga tagapakinig natin, yung mga magulang, pati na rin yung mga youth, mga estudyante, pwede nyo kaming ma-walk through kung ano itong mga tinatawag namin, ilang grupo itong mga tinatawag naming cyber kulto at ano yung kanilang mga standard operating modus, mga modus operandi nila, and later siguro ano na yung reach nila, nasaan na sila.
20: Okay po, currently po we are also coordinating with the DepEd po para po matulungan po ano regarding po dito na cyber threat. So, may mga cyber threats po tayo, particularly sa mga students na may mga kabataan po kasi mas madali po silang influensya ano ng mga masasamang bagay. So, may mga Reddit po or for example, may mga links po na kung saan doon po sila nag-chat and then mas i-inform po ng mga masamang tao kung ano yung dapat gawin ng mga kabataan. For example, may mga task sila na for example, magsabi ka ng masamang salita sa parents mo ngayong araw. So, parang ginagawa pong laro kumbaga. So, yung mga kabataan po, akala nila laro lang po yun. Kaya maigi po na maging aware po tayo sa mga cyber threat po na ito and at the same time magkaroon po talaga ng malakas po na parental supervision po para sa mga kabataan.
18: Namomonitor niyo ito sila closely, ma'am? Because ito, like isang detalye ito, sinasabi ninyo na inuutusan sila na magsabi ng isang masamang bagay sa isang araw against their parents, which means kayo po mismo nakikita ninyo, namomonitor ninyo ito sila?
20: Currently po, ano sir, hindi po tayo makapasok po doon sa mga accounts nila dahil po sa data privacy. But we have reports po na regarding that, kaya po aware po tayo sa cyber threat. Pero mas pinapalakas po natin yung monitoring system kasi nga po mas increasing na yung mga cyber threats po na ito regarding sa mga students. So, we are currently strengthening our monitoring po for this.
18: Mm-hmm. May mga identities po ba kayo nitong mga group chat na ito or ano bang tawag dyan? Mga accounts?
20: May mga ano po, sir?
18: Mayroon ba kayong listing nung mga accounts na ito? Alam ba ninyo ano yung dapat iwasan para maiwasan? Pwede ba nating ma-announce itong mga accounts na ito or itong mga group chats na ito para maiwasan nung ating mga kabataan?
20: Ayun po, ano. So, currently po, naririnig po sa news is yung Roblox po. Pero hindi naman po kasi lahat ng nasa Roblox ay masama. So, diyang may mga, ginagawa po kasi itong venue, ng ibang mga masamang tao para influensya yung mga estudyante. So, isa po doon yung Roblox. And, sa ngayon, yun lang po yung masabi ko. Kasi yung iba po ay mas minamonitor pa po natin. Hindi naman po kasi maganda na parang i-generalize po natin yung isang platform.
18: Mm-hmm. But, ito po ay, kumbaga, may mga, red flags na. Maliban po dito sa Roblox.
20: Ano po, sir? Choppy po?
18: Maliban po dito sa nabanggit niyo na Roblox, mayroon pa po bang iba?
20: Ngayon po, isa sa mga list po natin ay yung Reddit po. Yung
18: Alin po? Pakiulit po? Reddish?
20: Ayun po. Reddit po.
18: Reddit.
20: Apo.
18: Discord.
20: Apo.
19: Ano yung tarang meron pang true crime? Ano yun, ma'am? TC something, basta merong true crime, parang account ng true crime.
20: I think ano po yun siya, sub-thread po siguro yun siya, ma'am. Hindi po siya yung kabuang platform po.
18: Mm-hmm. So, ibig sabihin may sub-thread. Ibig sabihin, ano ito? Para siyang, parang pyramiding. Mm-hmm. Nag-i-expand. In one platform, may mga sub-platforms po.
20: Yes po. Katulad din nga po, iba po sa Facebook, marami pong mga groups po yan. Pwede tayo makapag-create ng mga groups. So, parang ganun din po siya. So, actually po, lahat naman po talaga ng platform may risk. Kaya po, importante po talaga yung supervision po sa mga estudyante. Mm. Kasi kahit ano naman po na venue, kahit in real world, may mga risk po siya. Kaya mas maigi po na as parents po siguro, tayo na lang po yung mag-create ng email para sa mga anak po natin. Kasi para ma-monitor po natin yung mga movements po online.
18: Kahit gagawin po natin yun, ma'am, there is nothing that will bar our children from creating their own. Pero ganito na lang, generally, paano po dapat siya iwasan? Because sinasabi naman ninyo, like yung Roblox, hindi naman lahat dyan ay masasama. If accidentally, hindi alam ng mga bata, nakapasok sila riyan, ano yung mga signs, ano yung mga warning signs that dapat umiwas na o tumigil na yung ating mga kabataan?
20: Ayun po. So, isa po sa mga warning signs ay possible po na bigla pong mag-iba yung ugali ng bata For example, from being so polite na bigla pong naging rude. And then, mas mahilig po na magkulong sa kwarto. Ganun. Basta po may malaking change po in behavior na negative na mapapansin mo po. Ganun po, isa po yun sa mga mapapansinin po natin.
18: What about yung mga bata, ma'am, na inosente? Kasi sinasabi nyo, hindi naman lahat ng mga nandiyan sa Roblox ay mga masasama. So, kung sakali nakapasok sila dyan sa Roblox at nandiyan, hindi sila masama, pero mayroong nag-a-attempt na i-recruit ba sila o i-profile ba sila, ano yung mga signs na dapat iwasan nila kung makakita na sila ng mga mga tanong ba, mga post ba?
20: Ayun, thank you po, sir. So, for example po, dun po kasi sa Roblox is that you can create po, for example, online game world for you. So, pwede ka po makagawa ng, for example, sarili mong bahay, ganun po. Tapos mag-chat-chat po kayo with other members of the group. So, kapag sa example po, may mag-invite po sa inyo doon or mag-encourage sa inyo na sumama sa kanilang mga kulto para po sa, para, for example, gumawa ng mga masamang bagay. So, pwede po itong i-report directly po sa PNP, RACU po, or pwede rin po sa NBI, or kahit po si mga estudyante, sabihin lang po muna sa inyo pong mga magulang. At yung mga magulang po ang magre-report po sa PNP.
18: Mm-hmm. Hindi po ba pwede na yung DICT ay mag-talaga or mag-assign ng mga tao para i-infiltrate itong mga itong mga sites na ito, itong mga accounts na ito?
20: Yes, sir. Si DICT Sandra

0: Yes po, currently po meron na po tayo mga na-monitor ano for the whole region 12. So medyo ano pa po kasi siya parang ongoing pa po yung mga investigation. And also for this month po ng October, we are celebrating the Cybersecurity Awareness Month po. So recently lang po nag-conduct po tayo ng launching po or ng awareness drive. So kasama din po natin si DepEd po para po makipag-coordinate po para po dito sa ating mga cyber threats regarding sa Region 12 po para sa mga estudyante.
1: So far ma'am, ano yung identify ba natin mga eskwela na nakatanggap ng threats because mayroong dumating na impormasyon dito sa ating himpilan na di umano mayroong 40 na estudyante na sa SOC Sergeant at sumailalim sa counseling dahil parang suspect sila ng online threats. Alam niyo po ba to?
0: Ayun po, we are coordinating pa po for that, sir. Ito pa po siya mako-confirm kasi kino-coordinate pa po namin regarding that.
1: Aha. Nakakapagtaka po dahil dapat trabaho niyo ang opisina niyo ito and nailabas na yung sinasabi nga na si Governor Reynaldo Tomayo Jr. Mayroon na siyang mga initial na mga initiatives ito dahil itong mga estudyante ay nagmumula daw sa iba't ibang hindi necessarily from province of South Cotabato kundi mayroong galing sa Sultan Kudarat, mayroong galing sa iba pang mga probinsya. So bakit po nasa hindi pa ninyo mayroon pang South Cotabato, no? Sa Banga National High School meron din. The fact na identify na ito ng provincial government, meron ng specific na mga figures na nilalabas. How come po na ang DICT ay hindi pa natin ito malinaw na nasusubaybayan?
0: Ayun po, sir. Bali, sa amin po kasi, sir, sa part po ng DICT is sa preventive, ano po kami, sir, sa preventive part po sa cyber security awareness po. Bali, sa in terms of the cyber attack po kasi, sa PNP na po kasi siya na nire-refer po.
1: Kasi yan, sinasabi dito sa mga informasyon na karating sa amin, meron na nga mga psychosocial interventions para dito sa mga nahuli ng mga bata. But sinasabi nyo naman na preventive yung sa inyo, though preventive nga kayo, dapat itong mga baseline data na ito should help you dun sa inyong gawain po na prevention. Tama po ba?
0: Apo, sir.
1: So ma'am, we hope ya sa sunod natin na pag-uusap meron tayong okay lang po sana sa inyo na mayroon tayong mas detalyadong tawag nito statistics sa 40.
2: Yes ma'am, bago tayo tuluyang bago ka namin pagkakawala ni kasamang DOS, no? Eto ma'am, sa level po ng mga mambabatas natin, mayroong Comprehensive School Safety Act na sinususugan si Senator Bam Aquino kung saan nire-require lahat ng mga paaralan na magkaroon ng safety plan, emergency protocol, psychosocial support. At sa DepEd School Digital Safety Campaign naman na pinupush ni Secretary Angara ng DepEd, merong dapat turuan ang bata paano mag-safe chat, anti-grooming, paano niya malalaman na pumapasok na siya sa grooming stage, no? Yung inaalagaan, ina-appreciate, at saka ma-detect din kung may anti-bullying campaign sa loob mismo ng school, no? So mga medyo comprehensive na mga proposal na dapat isabatas. Ito ba ma'am, meron bang malakas na ugnayan sa inyo nang sa gayon ay makapag-infuse, makapagdagdag din kayo ng mga profiling kung anong mga site ang dapat iwasan, dapat bantayan, o di ba kayo sa mga

0: batas eh dapat nang mas strip off or masabi natin na ibaban talaga gaya ng ginagawa ng ibang bansa, ma'am. May mga ugnayan ba kayo, ma'am, sa mga lawmakers natin para mas maging malaliman at komprehensibo itong mga batas na pinagtutuunan nila ngayon ng pansin?
1: Yes po, ma'am. So, regarding for that, meron po kaming bureau, Cyber Security Bureau po coordinating for that. And yung mga, yung example mo po, ano, na teaching the students, for example, sa anti-grooming, ganun. So, isa din po yung sa mga kinakandak po natin during the Cyber Security Awareness po training. And this training po is free. Pwede po ito i-request sa DICT, for example, sa principal, gusto niya pong mag-conduct ng cyber security awareness po or training sa kanyang school, pwede po ito i-request free po kay DICT para po hands-on po natin maturuan yung mga estudyante, pati na rin po yung mga faculty.
0: So parang ano ito, ma'am, whole of nation approach, hindi lang DICT. Pero napakahalaga po na talagang andun kayo. Bahagi kayong nasa frontline, syempre yung mga school authorities. At wag nating kalimutan, ma'am, pinaka-basic, mula mismo sa bahay, no? Yung awareness ng parents at saka yung quality time ng parents, dahil isa din po sa mga dahilan na tinuturo, pag nawalan ng quality time ang parents at medyo hindi na mo-monitor yung mga bata sa paggamit ng kanilang cellphone at kung ano-anong account ang pinapasok, doon po nagsisimula, ma'am. So, para bang psychosocial counseling that will start from the very basic, bahay, paaralan, community, mga mahalagang component po, ma'am.
1: Paulit ko yung tanong, ma'am, component.
0: Yes, sa level po ng parents natin, balik tayo sa mga tahanan mismo, kung saan pinaka unang safety, dapat safety ground para sa mga bata, no? Hindi natin maikakaila, yung mga parents masyado ding busy kung minsan sa paghahanap buhay, sa krisis ng panahon, yung iba, hook na hook mismo mga parents sa social media din na hindi nakikita na dapat close in ang monitoring sa mga bata. So ito ba, ma'am, sa level ng intervention mismo sa parents, sa mga tahanan, pwede bang maisali natin sa consideration sa education at counseling aspect mismo?
1: Yes po, pwede po, ma'am. So, for example po, ano, parents po yung ating maging participants, pwede din po na isali ko natin sila doon po sa cybersecurity training po na i-request para i-conduct po ni DICT. Kasi tama po yun, ma'am, ano, mas may hindi po na from the roots po. So, dapat ma-train din po ang mga parents po natin.
0: So, yun, kasamang dos.
2: Aha. 40, actually, malala na ito. Malala na dahil like ang Isulan, for example.
0: Gobernador na mismo nagsasalita.
2: Oh, tapos sinuspend din na ang lahat ng face-to-face classes. I don't know if this is kanang over-rapod nga pag-react, but the fact that this is happening should alarm
0: nagki-create ng panic.
2: Oo.
0: Panic na estado.
2: Napakinggan sa General Santos, meron pa sa General Santos City, kaya according po dito sa report na nakarating sa amin na po, ano, Ma'am Jennifer, sa General Santos City, umabot sa 65 yung online threats na naitala, no? Dito sa buong Region 12, no? Sa buong Region 12. So, everybody, ma'am, must be alarmed by this. Kaya parang nagiging trend na ito. And this trend shouldn't be allowed. Dapat hagaan po ito dahil anything that is violent is... How can I play violin when I do not... I can be violent when I cannot even play violin? Anyway, ma'am, maraming salamat po sa napakahalagang panahong binahagi ninyo sa Tinig ng Bayan. Baka meron pa po kayong nais ipaabot sa ating mga tagapakinig na hindi namin naitanong sa inyo.
1: Ayun po, thank you po, sir. On behalf po of our Regional Director, Engineer Ibrahim Ligapar Jr.,
3: na provincial officer, Ma'am Maraida P. Sarangani. We would like to thank you po for inviting us, and also po sa lahat po ng mga schools, mga parents po, or lahat po ng mga offices po na gusto makapag-conduct ng cybersecurity awareness training. Pwede po kayong mag-request directly po sa DICT para po matulungan po namin kayo regarding po sa awareness po ng mga cyber threat.
2: Magkano pong bayad, ma'am?
3: Po, wala po, libre po.
0: So, ma'am, can we expect pag may mga forum, malalakihang po forum, student leaders at saka mga parents, malalakihang parents PTCA meeting, pwede kayo makapagbigay ng input?
3: Yes po, just send us a request letter po para po ma-schedule po natin yung availability po ng team.
2: Maraming salamat po muli.
0: Yes, thank you.
3: Yes po, thank you po.
2: Mga katinig, mauto ang tingog ni Ma'am Jennifer Amistad, isa sa DICT Cotabato Information Specialist siya.
0: Kaubang Romy, kung dinhi sa Pilipinas, nagahuna-huna pa, how can we get our acts together? Ginikanan, ang mga magbabalaod, siyempre ang atong naasa local leadership, no, ang DepEd. Sa South Korea, pinaka mahigpit ang nahimo na sila balaod on school violence, no? Act on prevention and countermeasure against violence in school, no? So ila na kining ginahimay-himay og in fact balaod na gyud. Sa France pud, bugat ang ilahang ginapataw nga parusa kaubang dos, no? Ireland, Austria, Canada og usab Japan na sila'y whole of government approach. So, ing ani mga higala, ang nahimong murabag alarm level o ang himong intervensyon sa nagkadaiyang gobyerno, gikan sa nagkalain-laing nasod nga maingon nato nakita kini as usa ka primary problem tungod kay nahimo lang very open ground, no? Kining matawag natong nihilistic violence culture, no? So, pwedeng ang Pilipinas mutan-aw aning mga model sa Korea, France model, model sa Austria, whichever is applicable. Pero sila kaubang dos, balaod na gyud ang ilahang gina-implementar, no?
2: Ang advantage nun lang yan, kaya doon na mga ubang mga nasod nga nauna na sa pag-implementa sa ilahang mga plano kung saan pag sugpo, kung saan pag-atubang yaning maong problema. It's just a matter siguro ubkuhan ka ng putting our acts together, no? Og consciously og
0: asay applicable sa ato, manghagpat ta og asay very practical for the Philippines.
2: Mao. So, kinahanglan yung siguro po ng political will on the part of our government. Kaya, muramang good og kining ato ang mga opisyal sa gobyerno. I'm sorry, no, mura na tag-sinik ni ani kay sige lang tag-panaway sa gobyerno. Kanang dili seryosohon unta ning maong mga problema kung sa nimo dako kay makahadlok ba yan kay katong istorya ni Ma'am Jennifer, no? Kung makasulod ka like for example sa account sa Roblox, sa pwede ka maghimo og laing balay nimo dito, maghimo na po kag laing account, magimbita na po kag mga members dito nga kunuhay magdula-dula lang mo, pero ang
0: sundan na pud sila ka ubang dosa, ano? So lisod, not unless ang tanan natong efforts, tanang ahensya, apil mga ginikanan, no? Kinahanglang maggunitay og kamot, kapit kamay ni kaubang dos, kaysa kanya-kanya tagbuylo, maglisod yun ta og tapna, no?
2: Kini ang gwapo nato nga infiltrate, no? Dili katong mga estudyante diha sa mga eskwelahan nga nagadimanda og kuan kining pagbababa sa tuition.
0: O pagpaubos sa presyo sa gasolina.
2: Oo.
0: So, kung kato atong sundan kaubang dos, kuan that will be counter development tungod kay mao mo toy naga expose unsay tinuod nga kahimtang sa nasod no,
2: no.
0: So ang sundan siguro infiltrate yun,
2: mao infiltrate dili ka ng mga IP communities nga nagadepensa sa kinaiyanhan nga gusto lang pod nga protektahan
0: ang ilang nahibiling bukid.
2: So kana unta tong infiltrate dili kining mga naning kamot in taon mabuhi, naning kamot in taon nga maka-contribute sa kaayuhan sa ilahang komunidad.
0: Yes, so the threat is real para sa ato ang mga kabataan.
2: Kwarenta nagapan ning kamot ang atong kauban nga ma-contact daw si Kulot. Kinsa ning Kulot ato ning suspense lang ato sang paminawon. Akin pipila na to ka mga pahinomdom.
4: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Tuloy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
6: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca, Zamboanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
7: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
8: Bilongga o Yaki. Kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kaya akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko analagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang lihok, pipiro sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahuli sa gubibi bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Kapag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
4: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: 47 minutos sa mga katinig human milabay ang alasay sa doon na bahay mga pipila kagutlo ang nabilin sa ito ang programa o gato ka nang i-maximize sa paghisgot mahitungod sa mga panghitabo gahapong adlaw dito sa impeachment court kay mga katinig supposedly gahapong adlaw magsugod ang whole day nga pag taral ang ilang tao pa, ang whole day nga bista hangtod ni sa katunga tunga-tunga sa Oktubre hangtod October 15 nga daily marathon ng hearing apan gahapon mga katinig walay na ito mga hearing o wala po yung mahitabo karon kay aduna po ay mga issue, no? Aduna yung mga giatubang ang impeachment court. Like for one, dili magkasinabot kung i-presenta ba kini si former Senator Antonio Trillanes. Kay kini si Antonio Trillanes, sagbay ra kini nga sige og labay og mga akusasyon against sa VP Sara Duterte og sa mga Duterte, sa Duterte family, no? And, siyempre, for so long a time nga nag-hurl, nagalabay siya mga akusasyon na against the Duterte family, mga katinig, diha lang gayod kini na pamatud-an nga adunay grain of truth ang iyahang mga akusasyon sa dihang niguwas ang anti-money laundering council og report diha sa Justice Committee sa Kongreso. Ang pipila dito nga napamatun-an mga katinig nga kadto mga figures og mga movement sa accounts ni VP Sara Duterte na-prove po or the same reports nga gipagwas sa diya sa anti-money laundering council. But ngano nga dili naman madayon nakuratan ang tanan because sa some people were expecting Sonny Trillanes or former senator Trillanes will be presented kay doon na sa mga testimony nga bag-o kuno guwas aning mga testimonya niya nga iyan ang nabuhian dito sa Committee on Justice sa Kongreso. Andun na siya mga testimonya nga ibuhian dito. Guwas siya ito. Andun na kung mga bago. Apan na tungod kay dili naman siya makatistigo, mga katinig, ang mahitabo kay mag-press ko na lamang kung siya karong adlawa. Daghan og issue surrounding this, no? But ato ang paningkamutan po nga matabangan ta sa atong usa ka batikan nga abogado sa rining atin.
0: Very young ni nga abogado, so maybe the passion of the youth, no? Mapangayuan nato og maingon natong panglantaw, no? Analysis sa iyang level ang ato ang young lawyer in the person kidapawan grown kini Attorney Paul Randy Gumanaw, no? So unsay unang question nimo diha ka ubang dos kay maupay iyang pagsulod?
2: Good,
0: no?
2: Morning, attorney.
9: Good morning, maayong buntag sa tanang kaminaw sa programa.
2: Salamat sa imo ang panahon mo ra og daghan gyud og ganahan maminaw sa imuha kay ilabi na katong mga classmate, mga parente, mga silingan
0: mga
2: sa Cotabato province.
0: Mga taga National High School. Yes.
2: Aha. Attorney, kabalungan tanga nagamonitor po gani aning mga katikaran diha sa impeachment trial. What is your take? Unsa ang mga takeaway nimo of what have been happening recently?
9: Okay, ako ang observe na although wala man dito ko nakatutok ngayon na kanyang sundan din ako the entirety of the proceedings, pero sa nakita na to, murag it's getting more interesting by the day, no? Ang lagan sa proceedings kay daghan nagakatabo inside and outside the court pertaining yung kanina kaso, no? So nakita na to na wala lang nakapokus dito sa presentation sa mga ebidensya, testimonya sa mga witnesses na kipatawag, I believe sa prosecution kanino nga part karon kay wala pa man ang time sa defense. Ug daghan pud ang mga nagakahitabo concurrently outside the court nga posibleng may epekto sa magano itong lingon na to nga kamensya din mo ganina, no? Nga posibleng na-schedule na yun today nga press conference ni former Senator Trillanes ay tungo dito sa iyahang naudlot na testimonya supposedly. Ingon man po doon mga public, kadayon nga public responses na sa mga witnesses na ipakita so far. Ligad ni Adlaw, salang sa witness stand si Davao City Mayor Basti Duterte. Kita po na ito ang hype sa public discourse about sa iyang presence. O kagahapon nung katong mga registers of deeds sa Samal o Davao City. Doon na gihapon, padayon gihapon ng no, mga kasikas sa online exchange of views sa mga tao, no? O ato po, di po na ito kalimtan itong nahitabo nga tawag na ito po nga murag nahitabong attack o bashing kay Representative Del Zamora na sa iyahang allegedly sumid sa court. So, daghan nahitabo o sa atong tanawan ni expected mong gini, kabahin mong gini sa impeachment proceedings, the fact gani no, nga public good ang trial kay gusto po no, tumuntun ini nga makaparticipate good ang publiko no, sa discussions inside and outside sa court.
2: Ato lang, di lang ito patulan ng mga pa-cute-cute na mga comments, attorney. But ato ta sa substance. What do you think has the prosecution proven?
9: Okay.
0: Yes, i-dovetail na ko, attorney, bago sa kay kaubang Romy, i-dovetail, idugtong na ko ang pangutana, no? Napalingkod si Mayor Baste, no? Mismo dito sa impeachment court, pero ang yang murabag common line, common nga tubag perme, wala akong alam, not within my knowledge, no? About sa involvement, quote-unquote, sa iyang magulang nga maong atong vice presidente on trial, wala man daw siya'y nahibawaan nga involved di ay kini or nga naa sa iyang salen ang iyahang murabag part sa corporation ni aning GenCorp, no? So, sa imong tanaw, may merito ba kini nga napalingkod pero wala man siyang alam, dili man siya inipirma, head siya sang procuring entity or hope, pero ang assistant administrator man daw inipirma, no? O city administrator. Unsay kung ingon tag legal merit o di ba kaya ang impact ni ani sa perception level, no? Unsay take ni mo ani attorney?
9: Okay. Kabahin din na siguro una dapat natong itiman ano nga dili man si Mayor Baste Duterte ang on trial. Mm-hmm. Witness lang siya din nga case. Ang nakataral gihapon kining impeachment case, kining impeachment proceeding, si Vice President Sara Duterte, no? So sa ang punto din nako nga gusto nako ipaabot is dili man ang act ni Mayor Baste ang ginatanaw nato din hino kung naabay violation or wala, but kadtong potential na violation sa part ni VP Sara for declaring GenCorp sa iyahang salen, although sa SEC records niya wala man migawas dito nga stockholder siya, and then this GenCorp nga gideclare niya as part of the corporations which she has business interests with engages in business activities with the local government unit of Davao. Mao ni ang fact na established na sa pag-testify ni Mayor Baste Duterte, no, nga mutpasabot bisan pag miingon si Mayor Baste nga wala sa kabalo nga naagyoy stake iyang igsuon nga si VP Sara sa GenCorp.
0: Ug wa po daw ni hangyo attorney ang iyang igsuon, wa po daw ni tawag or ni hangyo sa iya nga palutson yun nga kontrata. So total innocence.
9: Oo. Sa kung tanaw, immaterial siya dito sa katong gusto i-point out ng prosecution niya kaning kumpanya na GenCorp nga gi-declare ni VP Sara sa iyang salen, doon ay mga business dealings with the local government of Davao. Active dealings, sino kay in fact up to 2025, doon na siya yung mga contracts with LGU of Davao and even PhilHealth Regional Office of Davao. Nga, ang punto lang, dili supposedly mahitabo. Tungod kay ang nasa konstitusyon, kung ang presidente or vice president ginabawal, no, nga mag-engage with business during their term, or do not say business interest, participation in any business during their term of office. So ang nahitabo, i-confirm, no, ni Mayor Baste Duterte nga na-UDI contracts ang GenCorp with LGU of Davao.
0: Kung nahibawaan
9: daw, regardless kung
0: Attorney Paul, kung nahibawaan daw niya, had he known it, dili daw di daw siya musugot kung nahibawaan niya. So will ignorance of the transaction will it excuse the vice president on trial?
9: Si pagkabalo nako ang kung nahibawaan niya si Mayor Baste,
0: yeah,
9: no?
0: Oh, kung nahibawaan niya.
9: O kung nakahibalo siya, dili daw niya sugtan. I think that is a very very good admission also that that said act, no, kabalo si Mayor Baste nga tanang particular nga activity nga pag-engage sa business
2: bawal
9: against the law.
2: Illegal.
0: Pero consummated man, kinsi ka transaction attorney? Upat ang walay bidding, unsay ang walay bidding?
9: 19 daw to ka contract. 19 contracts ang na-enter ng GenCorp with LGU Davao. Oo, so kana tubagon gina ni VP Sara pag abot na karon, no, sa depends na time kung sa ilang rebuttal ang particular nga evidence, no, kay sa pagkakaron, di ba, prosecution pa man ang nag-present. Ang goal lang naman sa prosecution is establish nila nga nag-engage si VP Sara through GenCorp sa business, no, and with the LGU pagin, no? With the LGU of Davao nga
2: aggravating circumstance
9: iyahang, oo, ang iyahang iksuon. So sa tanaw nato dinhi na na-achieve ng prosecution ang gusto nila ma-establish through Mayor Baste nga i-confirm lang man, no, i-after i-confirm lang ni Mayor Baste na doon nagyoy business dealings ang GenCorp with LGU, regardless kung miingon si Mayor Baste nga wa mako kabalo nga iksuon ako na, no, dili man ako ang ipirmaan na, dili man good na to, dili si Mayor Baste ang on trial din, no, wala, dili si Mayor Baste ang ginatanaw na to nga nakakommit ba possibly a violation, no? So attorney, whether he knows it or not, ang fact nga na ay business dealings ang GenCorp, mauto ang so far na-establish.
2: Mm-hmm. Attorney, wala na tayo oras, ha? Pero doon na pala tayo sa kaminuto. Kining ginaawayan karon, ginadibatihan karon, kining giingon nga bank secrecy law, is this absolute?
9: Doon may mga exceptions sa bank secrecy law, no? Doon may mga exceptions nini, no? Naganigingon na ito. Kung na-consent, no? Na-consent, kung na-court order, I think, expressly provided po sa law, no, kung
0: impeachment case
9: gamiton for impeachment purposes, oo, for impeachment proceedings. And I think na nata sa right time karon, kay dati na i-confusion atong part pa lang ng House tawag na sa Congress ng House of Representatives pa lang ang level, no, impeachment the preliminary investigation sa level nila, gi-question man to, kay dili pa daw pa na ang time, dito ka na nga impeachment proceeding ang ginamins dito sa ginamins sa balaod ni exception, but the impeachment trial at the Senate. So karon na naman ta sa Senate, impeachment trial at the Senate naman, wala na ilaing ginamin nga impeachment proceedings, no, dito sa exception sa balaod. And I think mauna ni ang tama nga higayon.
2: Dekan po tayong pangutana sa imo, attorney, pero hinaot maghatag kag laing panahon sa amo, kaya wala naging tayo oras. Dekan salamat sa imong panahon nga gihat gigayin.
0: Yes.
9: Salamat
0: kay attorney.
9: Yes,
0: salamat kay attorney. O kato, ubang rumi.
9: Salamat.
0: Ang ato ang batanoon kaayo, no?
2: Young blood. Di ba inaanak ni mo na?
0: Sobra pa sa inaanak, murag anak. Pwede MA, murag anak, no?
2: MA.
0: Happy man ta kaubang dos nga makita nato ang vibrance sa mga bagong lawyers, no? Nga grabe ang social analysis sa nagakahitabo sa ato, no?
2: Tama to. Kay mura og wa na may ano, mura og hopeless ang maning pipila nato nga mga hamtong. So, was ito si Jose Rizal nga nag-ingon nga ang hope sa fatherland mao ang mga kabataan?
0: Yes, oo.
2: So, nindot po kaya sa pagkakaroon, kung tanawin ni mo, ang nag-lead po sa mga kining mga pag-march sa kadalanan, pag-protesta ni mga pagpangawat, pag-expose ni aning mga anomalya, mga kabataan man. So, mura ni siya og second quarter stone.
0: So, while, kaubang dos, while gaingon kita nga kinahanglan, mahimo yung magmaigmat ni aning nihilistic violent culture, pero pwede po nga ang social media mas magamit sa ing aning pag-edukar, no? Sa mga kabatanunan, dili dito sa kultura ng karahasan, kundi sa kultura ng awareness and consciousness sa nagakahitabo. Siguro mas maayong magamit sa social media.
2: Aha. Now, more than ever is the time nga ipagawa sa atong mga kabatanunan ang ilahang paghigugma sa nasunda,
0: yes,
2: o ang ilahang militants kay mamon ilang karakter.
0: Yes.
2: So, wala kita oras.
0: We hope to hear some other time kay Attorney Paul Randy Gumanaw, no? Bisag kulang ang panahon, pero atong ginapasalamatan with expectation nga more interactions will come the next days to come. So, di na ta magtiktihik ka ubang dos. Kini si Tinig 40, Ruby Padilla Season.
2: Tinig Dos Romilus na nagaingon, daghang salamat sa iyong pakiguban ka na mo o nang hinaut kami ngaunta sa tanang higayon Lunes hangtod Sabado alas 6 hangtod alas 7 sa buntag. Mag-uban-uban kita sa ato ang programang Tinig ng Bayan. Ayaw ka maghawa, kaya mo sunod dayon ang atong alas 7 balita, kauban si Ka Loy Rosario.
6: Namis na ang kotis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
7: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa man ang katol-katol sa akong dawas ka ng sapa man ito na ako nakuha. Gisabunan po na ako ato niya. Nawala siya. Antod karon mawa akong gamit.
6: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
10: Sweetheart, ready na!
11: Wow, ka-sweet ba?
10: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
11: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
10: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
11: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
10: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
11: Unya, sweetheart, ha?

0: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
1: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
2: Oras, ganap na ang alas 7:09 na.
0: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

0: Isang magandang umaga ko po sa Tinig 4, Loy Rosario, maghahatid ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Biyernes, ados na sa buwan ng Oktubre 2026. Sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Panguil Bay, Misamis Occidental. Headline. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, isang bangkay ng babae ang natagpuan sa isang liblib na lugar sa bahagi naman ng South Cotabato. Headline. Samantala, naaresto naman ang mga otoridad ng isang wanted person dahil sa kasong homicide sa bayan ng Matalam, Cotabato. Naaresto din ang mga otoridad ang isa pang sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Makaraang nakuhanan ng shabu at baril sa ikinasang operasyon sa Jensan. Samantalang 19 anyos na wanted person na aresto naman sa Davao City. At sa kabilang banda, 46 anyos na lalaki arestado din dahil sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga sa Makati City. High value target individual na aresto din sa ikinasang hiwalay na operasyon sa naturang lunsod sa Makati. DOPMC nakakuha ng 4-star ranking sa Green Viability Assessment ng DOH. Provincial Police Office ng Misamis Occidental may bago ng Direktor. Headlines. Samantala, abot naman sa 65 mga online threat ang naitala ng PNP Regional Office 12 sa iba't ibang mga paaralan sa Soccsargen Region. Headlines. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Sweetheart, ready na!
2: Wow, ka-sweet ba, oy?
1: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
2: Tabalo na ko sa imong gustong ipasabot, sweetheart.
1: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
2: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
1: Kalamit ba sa Okira 5-in-1 Coffee?
2: Unya, sweetheart, ha?
3: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
4: Nag-glido ang yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
3: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
5: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
6: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay. 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mang need pud ba nato nang mga inanak nga bagay po no. 3 years na. Sugod pa panganak na ko nang kuan. Unsa man intaw hana ni oy?
5: Unya, unsa imong gibuhat?
6: Katong ganado. Kaya inom na sa mong bana. Buhay ginoo manguhit naman mo.
7: Pero pag take o ganado,
6: na, yung tapad naman po. Abing, parang naman mo.
5: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
8: Sulayi ninyo na ana sa mga butika.
9: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.

0: Sa detalye po natin mga pangunahing mga balita, na aresto ng mga otoridad ang isang wanted person sa bayan ng Amlang, Cotabato, dalaman sa kasong homicide. Alas 2:50 ng tanghali kahapon nang ikinasang operasyon ng PNP sa may Puro Catalice, Barangay Alimudyan sa Matalam, Cotabato, kung saan armado ang tracking team ng Carmen PNP. Katuwang ang Cotabato Provincial Police Office, Provincial Intelligence Unit at ang 2nd Cotabato Provincial Mobile Force Company ng Warad Novares mula sa korte na nag-issue nito. Dahilan upang inaresto ang naturang suspect sa pamamagitan naman ng paggamit ng operatiba ng alternative recording device, at ipinalam din sa naturang suspect ang kanyang karapatan. Sa ngayon ay nakapit na sa detention facility ng Carmen PNP ang suspect na matagal nang nagtago sa bahagi naman ng Matalam, Cotabato. Samantala, sa ibang mga balita, sa lalawigan pa rin ng Cotabato kung saan naaresto naman ang mga otoridad. O samantala, balita mula naman sa General Santos City, naaresto naman ang mga otoridad ang isang drug personality kung saan nakuhanan pa ito ng baril at illegal na droga sa ikinasang operasyon sa bahagi naman ng Barangay Kalumpang, alas 5:55 ng madaling o ng umaga kahapon. Ayon na sa PNP Regional Office 12, nagsanib puwersa sila ng Police Station 10 at ikinasa ang operasyon na dahilman na sa kaso paglabaga sa Republic Act 10591. Ang suspect na si alias Jerry, 34 years old, residente ng naturang barangay, ay nakuhanan ng shabu at nakuhanan din ng 38 caliber revolver. Dahil dito, ang naturang suspect ay naharap na ngayon sa dalawang kaso, hindi lamang ng kasong paglabag sa Republic Act 10591, may dagdag pang kasong paglabag sa Republic Act 9165, umas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Dalawang drug personality naman ang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon. Isinagawa sa Mati City, Davao Oriental. Detalye ng balita mula naman kay James Palmahil.
1: Arestado ang isang 46 anyos na lalaki sa isinagawang bypass operation laban sa illegal na droga pasado alas 10 nitong Setyembre 30 sa Barangay Central Mata City, Davao Oriental. Kinilala ng pulisya ang suspect sa alias na Jay, walang trabaho, single at residente ng naturang barangay. Isinagawa ang operasyon ng Intel Operatives at City Drug Enforcement Unit, katuwang ang iba pang ahensya. Ayon na sa ulat, na kumpiska sa suspect ang isang sachet ng hinihinalang shabu at may timbang na humigit kumulang 0.93 na gramo. Na-recover din ang dalawa pang sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na 0.121 at 0.2080 gramo. Gayun din ang 500 pisong bypass money at isang maliit na light blue na plastic container. Umabot sa tinatayang 0.494 na gramo ang kabuang gross weight ng nakumpiskang hinihinalang shabu na tinatayang nagkakalaga ng 3,359 pesos. Dinala na ang suspect sa Mata City Police Station para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon habang inihanda ang kasong paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, arestado naman ang isang lalaki na itinuturing na high-value individual sa isinagawang bypass operation sa Purok Happy Valley Crossing Carmelite Monastery, Barangay Matiaw, Mata City, Davao Oriental. Isinagawa ang operasyon pasado alas 6 ng gabi nitong Oktubre 1 ngayong taon. Kinilala ang suspect sa alias na Marvin, 41 anyos, may kinakasama isang magkagawa at residente ng Barangay Central, Mati City. Na-recover mula sa suspect ang dalawang pakete ng hinihinalang shabu, isang 1,000 pesos na bypass money, itim na pouch, national ID at isang ng Kawasaki Badza na motorsiklo na may sidecar. Tinatayang 33.266 na gramo ang kabuuang timbang ng nakumpiskang hinihinalang illegal na droga na may tinatayang halaga na 226,000 pesos 228. Kasalukuyan na sa kustudiya na ng Mata City Police Station ang suspect habang inihanda ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Davao Oriental, James Palmahil, nagbabalita.
0: Ganap na nga alas 7:20 ng oras, samantala dagdag ng mga balita. Balita mula naman sa Davao City. Isang 19 anyos na binata na wanted sa kasong panggagahasa ang naaresto naman sa ikinasang warrant operation ng joint tracker team ng Police Station 20 sa Los Amigos. Ang suspect na si alias Ricky ay may kasong kinakaharap na statutory rape at acts of lasciviousness kung saan ayon kay Police Major Ruel Ibanez. Ang suspect ay ikinasa o ang suspect ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng korte. Kahit ngayon ay nakapit niya ito sa detention facility samantalang inaantay naman ang commitment order na ilalabas ng korte. Nag-issue ng warrant of arrest laban sa kanya. Balita mula naman sa Osamis City. Dalawa katao ang sugatan na matapos namang nagsalpukan ng isang scooter at motor cab sa Purok 1, Barangay Labo sa Osamis City alas 5 kahapon ng hapon kung saan ayon sa report. Magkasalungat na daan ang tinatahak ng naturang scooter at isang motor cab. Sa lakas ng impact ay bumaliktad ang motor cab samantala. Nagtamo naman ang matinding pinsala ang scooter. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ginagamot sa ospital ang dalawang mga sugatang mga biktima. May bago ng PNP Provincial Police Director ang Misamis Occidental. Kahapon ay formal lang nagupo si Police Colonel Gilbert Rullien bilang acting provincial director ng Misamis Provincial Police Office kung saan isinagawa ang assumption ceremony sa Camp Major Lucas Naranjo sa Lower Lumac o Lower Lamac sa Oroquieta City kung saan ayon na kay Rullien ay mahigpit niyang ipagpapatuloy ang mga napagtagumpayang kampanya ng kanyang pinalitang PNP Director at magpapatupad din ng mga bagong programa bilang bahagi ng suporta kay Governor Henry Waminal at 2nd District Congressman Andu Waminal. Ayon kay Rullien, mahigpit nilang babantayan ang mga pangunahing lugar, particular na ang pagpapatupad ng mga pulis sa visibility sa mga paaralan para tiyakin ang seguridad ng mga estudyante. Alas 7:23 ng oras, samantala, nakapagtala naman ang PNP Regional Office 12 ng nasa 65 mga online threats sa mga paaralan. Ito'y kasunod naman ng nangyaring mass shooting noong September 17 sa Banga National High School. Karamihan sa mga individual na sangkot sa naturang online threat ay mga minor de edad. Ayon sa PNP Regional Office 12, may ilan sa kanila nagsasabing nagbibiro lamang daw, ngunit patuloy na sinusuri ng mga otoridad at iniimbestigahan. Posibleng may ilang gumagawa lamang sa nangyaring insidente sa Banga at walang aktual na intensyong isagawa. Ang kanila mga pagbabanta gayunman patuloy na tinututukan ng PNP ang naturang ulat bilang bahagi ng mga hakbang para mapanatili ang kaligtasan ng publiko. Binigyan din nito na kinakailangang palakasin ang anti-cybercrime unit ng Philippine National Police at iba pa mga law enforcement agencies para tiyaking mabilis ang pagtukoy at matugunan ng mga online na mga pagbabanta. Samantala na sa kustudya na ng DSWD ang ilang mga individual na sangkot sa mga pagbabanta kabilang rito ang isang minor de edad na mula sa General Santos City dahil umano sa online threat ang kasalukuyan namang isinasailalim sa counseling. Isinasagawa na rin ang proseso sa ilalim ng Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act para sa pagturo sa mga kabataan na huwag basta-bastang mag-post ng anumang hindi maganda sa kanilang social media account na magdudulot ng takot. Samantala, nagpasa naman ang lokal na pamahalaan ng isulan na pansamantala munang hindi patupad ang face-to-face classes kasunod naman ng nangyaring insidente sa isulan na National High School nitong nagdaang araw na nagdulot ng tensyon sa mga estudyante. Sa kabilang binda, sumasailalim naman sa counseling ang nasa 40 mga estudyante mula sa Sok Sargent Region makarang inaresto dahil na rin sa online threat at nagbabalak na pang-atake sa mga paaralan, particular sa lalawigan ng South Cotabato at Sultan Kudrat. Ayon naman kay South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo, nasa 20 mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan sa kanilang lalawigan ang kasalukuyan ng isinasailalim sa counseling. Tututukan din ng mga psychologists mula sa Department of Education at Department of Social Welfare and Development ang mga estudyante na itinuturing bilang mga batang nangangailangan ng psychological intervention at hindi karaniwang mga kriminal. Tiniyak naman ng Department of Information Technology o DEC Cotabato na magpapatuloy ang kanilang ginagawang information campaign sa iba't iba mga paaralan, particular na ang mga nagaganap na online bullying at iba pang mga pagbabanta sa pamamagitan ng gamit ng social media. Ayon naman na kay DEC Cotabato Information Specialist Jennifer Amistad na kung saan ay nagpapatuloy ngayon ang kanilang ginagawang hakbang para maprotektahan ang mga estudyante.
2: Reddits po or for example may mga links po na kung saan doon po sila nag-chat and then mas i-inform po ng mga masamang tao kung ano yung dapat gawin ng mga kabataan. For example, may mga task sila na for example magsabi ka ng masamang salita sa parents mo ngayong araw. So, parang ginagawa pong laro, kumbaga. So, yung mga kabataan po, akala nila laro lang po yun. Kaya maigi po na maging aware po tayo sa mga cyber threat po na ito and at the same time, magkaroon po talaga ng malakas po na parental supervision.
0: Si Jennifer Amistad ng DICT

0: Sugod sa balatian nga arthritis, 8 ka tuig naglisod og lakaw si Roger Hasulga, taga Kalinan, Davao City. Apan sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule og pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil, makalakaw na siya og taro.
1: Tama si guys, sir. Wala gani po. Pestigalos gani. Lima kadupa dito sa lakaw kayo. Kahit sakit kayo. Kasugo ko sa umisis dito sa Kalinan. Papalit lagi. Katulog yung Yaki mo nakawala, sir ba? Plus po ko. Sabay po ko ka plus uwin. Katong Yaki, umailain nga magiging makauli good kayo. Sige, gumati sa inyo ang programa good.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat. Subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang iyang kape.
3: Ah, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag, yun na siya. Ang sapo di mong batiyon ka ng makakape ka. Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
2: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Ganap ng alas 7.30 na ang oras. Dagdag na mga balita. Wala naman na sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nagkasundo na ang peace sa implementing panel ng Moro Islamic Liberation Front at ang pamahalaan na ipagpapatuloy nila ang pag-uusap at pagtutulungan para sa pagsusulong ng Bangsamoro peace process. Sa isinagawang pagpupulong ito, tinuturing na fruitful at constructive ang nangyaring pagpupulong sa Kuala Lumpur kung saan na binagdiin na ang kalagahan na bukas ang pag-uusap, mutual respect at patuloy na commitment sa proseso ng kapayapaan. Sa kanilang panigpinuri naman ng pamahalaan ng GPH Peace Chair at MILF Peace Implementing Panel, particular si MILF Peace Panel Chair Mohakir Iqbal para sa pakikipagtulungan at commitment nito sa peace process. Pinasalamatan naman ng pamahalaan ang pamunuan ng MILF pati pa pang mga katuwang para sa patuloy na suporta ng proseso

risk assessment ang mga hakbang ng ospital para sa mas sustainable, resilient at environmental responsible na serbisong pangkalusugan. Kabilang dito ang energy at water efficiency, healthcare, waste management, sustainability ng pasilidad at patient safety. Ilan sa mga kinilalang good practices ng DOPMC ang pangangalaga ng mga katutubong halaman, mga programa sa pagtitipad ng enerhiya, pagpapalakas sa infection prevention and control at kompletong hospital manuals. Kabilang din dito ang digitalized hospital asset maintenance monitoring system na tinampok o itampok bilang good governance practice sa isang green conference na gaganapin sa Maynila. Ayon sa DOPMC, bahagi ito ng kanilang layunin na magkaroon ng mas ligtas, epesyente at sustainable na ospital para sa mga pasyente, healthcare workers at buong Davao Oriental. Mula dito sa Davao Oriental, James Palmahil, nagbabalita.

Ganap ng alas 7:33 ng oras sa dagdagan na mga balita. Balita mula sa Davao City, pinalalakas pa ng Naval Forces Eastern na Mindanao o ENFIM ang kanilang kahandaan sa maritime operation sa pamamagitan naman ng isinagawang Unilateral Exercise 2026 sa karagatan bahagi ng Davao Gulf. Kasama sa naturang exercise ang BRP Raja Lacandula, BRP Artemio Ricarte, BRP Tausog, mga combat boat marine at sailor reservist at Naval Special Warfare Unit 7. Lumahok din sa naturang pagsasanay ang Maritime Interdiction Visit Board Search and Seizure o VBSS Maneuvering at Amphibious Landing. Ayon sa ENFIM, layo nito na mapalakas ang coordination at operational readiness ng mga puwersang pandagat para protektahan ang maritime domain ng bansa. Sa mga balita ng pambansa, ikinatuwa daw ng Senate Impeachment Court ng House Prosecution Team ang desisyon ng Supreme Court ibasura ang tatlong petisyong kumukwestiyon sa dalawa't ikatlong voting threshold para sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tunggol, ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon ni Vic Rodriguez, Bertini Causing at Attorney Ernesto Francisco Jr. dahil sa kawalan ng legal standing at pagiging premature ng mga ito. Binigyan din pa ni Tunggol na pinagtibay ng naging desisyon ng independence ng Senado bilang isang impeachment court. Samantala, lalo naman ni dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez, agad na maghain ng motion for reconsideration o MR sa Supreme Court kasunod naman ng pagkabasura ng kanyang petisyon na kumukwestiyon sa naunang ruling ng Senate Impeachment Court ukol sa two-third vote threshold. Ayon kay Rodriguez, inaaral niya ang desisyon ng Supreme Court at planong ihain ng MR sa loob ng 15 araw mula sa pagkakatanggap ng resolusyon. Naninindigan ng dating Executive Secretary hindi maituturing bilang premature ang usapin at sa halip ay napapanahon na kasunod ng pagkakabasura nito. Kinukwestiyon din ng abogado ang posibilidad na hihintayin pa ng Supreme Court ang conviction bago aaksyon sa usapin kung si Vice President Sara Duterte mismo ang magpa-file. Sa kabilang banda, aminado naman na si Rodriguez na wala silang legal na personality sa kaso tulad ng ipinupunto ng Supreme Court dahil hindi naman siya kabahagi ng impeachment trial o ng Office of the Vice President. Gayunpaman, naninindigan ng abogado na ang kanyang isinumiti sa Supreme Court ay isang constitutional question na kumukwestiyon na kung meron bang kapangyarihan ng Senado bilang isang legislative body o isang impeachment court na gawin ang tulad na ginagawang pag-interpret sa two-third voting threshold para sa conviction ng isang impeachable official. Maituturing na ito anyay bilang amendment o revision sa saligang batas. Pinuna naman ni Senador Judge Rafi Tulpo ang

House Prosecution Panel sa pagpili ng mga testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pagdinig kahapon, sinabi ni Tulfo na may ilang testigo na hindi naman anya kailangan at nagsasayang lamang ng oras ng korte. Ayon pa sa kanya, mas mainam na iharap siya dating senador Antonio Trillanes IV kasama ang mga kinatawan ng anti-money laundering kung magbibigay ito ng impormasyon hinggil sa mga bank account at transaksyon. Napansin ni Tulfo na tila nawawalan ng interes ang ilang senador sa mga pagdinig dahil sa ilang testimonya na anyay hindi produktibo. Bagamat at walang tinutukoy na pangalan, sinabi nito, meron pang kinuha ang prosecution na nagpapakute lamang. Dahil dito hinimok niya ang prosecution maging mas maingat sa pagpili ng mga testigo at abogadong isasalang sa impeachment proceedings. Sa balita naman sa Ibayong Dagat.

Oras, ganap na nga alas 7.40 na sa dagdag na mga balita mula po sa iba't ibang panig po ng ating, sa labas po ng ating bansa.

0: Balita mula sa Amerika, pinaintulutan ng United States Supreme Court na ituloy ang execution sa Amerikanang si Krista Fike matapos ibasura ng High Court ang last minute na pagpapatigil ng naturang execution. Ng 50 anyos na si Fike ay hinatulan ng death penalty matapos makitang itinurong nakitang guilty sa pagpatay sa 19 anyos na si Colin Slimmer noong 1995 sa Tennessee. Na noon ay 18 anyos pa lamang si Pike sa panahong na isagawa ang naturang krimen noong taong 1996. Makaraan ang naturang execution, nag-issue naman ang temporaring pagpapatigil ng execution ng U.S. Court of Appeals 6th Circuit. Ayon na sa abogado ni Pike, wala o hindi pa napakinggan na ang kabuuan sa jury ng mga impormasyon na bilang bahagi naman ng karanasan itong pang-abuso o nakakaranas ng sexual abuse noong panahon ng kanyang kabataan, kaya nagawa nito ang naturang krimen. Apila naman ng kanyang kampo sa Tennessee Attorney General's Office sa U.S. Supreme Court na bawiin ang naunang naturang desisyon. Samantala sa balitang pang-ekonomiya, wag daw mag-buy o panic buying para makapag-imbaka ng tubig ayon na sa Malacañang. Dapat ay tiyakin daw nila ang paghahanda para mabawasan ang matinding epekto ng Super El Nino. Ang pahayag ay ginawa ng Malacañang kasunod naman ng ulat sa social media tungkol sa manoy pag-hoard ng mga lalagyan ng tubig at inuming tubig. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi kailangan mag-imbak ng tubig para sa pag-inom dahil hindi naman daw mawawala ng supply ng mainom na tubig ang publiko. Anya, may tinatakdang panahon din sa pagkukonsumo ang mga nakaboteng tubig kaya hindi praktikal ang labis na pag-iimbak nito. Dagdag pa niya na wala rin daw ng wala din daw ng pakinabang ang pag-iipon ng tubig ng napakaaga kung hindi pa nararanasan ng tagtuyot dahil magagamit at mauubos din ito sa paglipas ng panahon. Anya, mahalagang gawin ang paghahanda sa tamang panahon. Sa balita sa larangan naman ng sports, ibubuhos daw ni Carlo Paalam ang lahat na itinatago nitong alas para masikwat ang gold medal sa 2026 Asian Games sa boxing competition sa Nagoya, Japan. Ngunit daraan sa butas ng karayom si Paalam dahil makakalaban ito ang men's 55 kilogram division gold medal match si hometown na bet Roy Yamaguchi ng Japan. Nakatakda ang finals alas 12:45 ngayong tanghali. Kailangan ni Paalam na maitala ang isang impresibong knockout win upang walang maging aberya sa pagkupo nito ng ginto. Kaya naman ikinasana ng coaching staff ang magiging game plan ni Paalam upang pigilan ang anumang pagtatangka ng Japanese fighter. Target ni Paalam na tuldukan ang 16 na taon ng paghihintay ng boxing team sa gintong medalya. At sumunyong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita itinampok kayong umaga po ng Biyernes, 2 sa buwan ng Oktubre 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangalbi, Misamis Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Kasama si Jams Palmahil. Ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Hamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Brogo ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag and kung sa gabi, ginamaintain ako. So, mo to ang resulta, napanas na, nawala ang bigis akong nawala.
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
1: Imperial Appliance Plaza.
4: Appliances ba ang hanap nyo?
1: Antuan na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Antuan na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
4: Imperial Appliance Plaza.
5: Sa mga ilang buntis, mahalaga na ingatan mo ang iyong kalusugan dahil may buhay sa iyong sinapupunan. Kapag healthy ka, healthy din ang sanggol, kaya mahalaga ang regular na check-up ng iyong obigay ni. Maging maingat din sa iyong mga kinakain at inumin dahil may malaking epekto ito sa kalusugan. Magpahinga ng sapat at iwasan ang stress. Katuwang mo sa iyong pagbubuntis ang Integrated Provincial Health Office o IPHO, kaya huwag mag-atubiling bumisita at magtungo sa Rural Health Unit o sa Barangay Health Center sa inyong lugar dahil may mga programa para sa mga buntis. Tandaan! Ang iyong kalusugan at ang buhay sa iyong sinapupunan nakasalalay sa iyo. Ito si Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
6: Ang paalaalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
1: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality and affordable roofs.
7: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.